وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιαου, τα ριβίψερην του βάβη γιαου λαϊόχαλ, γιαου σώπεμπι, γιαου μήνα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κουβουσέλη βιδιού του βά. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε, μήγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιδιού του βά. Μπορκούνα τη λιγέι γιουε, ταβάχ αψάντα δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ νεκ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπή χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμε, μου γουίλ, yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevle orange monnaie la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Mislak mi abi jaay xayri man abaat wajalilaay maskani Toubabaat. Mislak mi abi jaay xayri man abaat.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
4: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ngi nuyu bokk yi fi tew yépp te ci jiital kilifa yi di rek dugg ci waxtaanu ne ko suñu cheikh waxe mi ngi jëm ci yoonu murid. Lan moo ci lu mënta soppiku, lu wër ta soppiku, ak lan mooy ci lu mën a soppiku? Kon buñ nee lu wër ta soppiku mooy loo xam ne moom jamono du soppiku bañ ne lii jaratu ko, lii daal mën nañ ko ci génn jaratu ko. Béréb itam du soppiku bañ ne lii jaratu ko. Ñu nekk béréb sàngam du tax ñu ne lii daal dëppoo ak béréb sàngam, kon nag jaratu ko. Wala li dëppoot ak jamono ji, kon nag jaratu ko. Loo xam ne loola mënu caa am moom la ñuy tuddee lu mënta soppiku, lu wër ta soppiku. Li mën a soppiku nag mooy loo xam ne jamono dana tax soppiku ga gën, jamono dana tax soppiku ga gën, béréb dana tax itam soppiku ga gën. Loola mooy wane ne kon mën naa am ci béréb sàngam ñu koy doxale nii, beneen béréb ñu koy doxale neneen. Mën naa am jamono sàngam ñu koy doxale nii, jeneen jamono ñu koy doxale neneen. Loolu am na ci murit gi, lu dul soppiku am na ci, luy soppiku itam am na ci. Te ci lu nekk laam itam dëgg-dëgg buñ ko seetloo, lu nekk am na loo xam ne moo ko jëmmal dëgg-dëgg, moo ko ràññale, moo ko xàjjaleeg leneen lu dul moom. Loola lu dul soppiku lay doon. Am nag yu ca bokk yoo xam ne ca lañ bokk, waaye bu ca lu ca nekkutoon itam du tee moom mu doon lim doon, du tee mu doon ko. Loolu nag xam ko day lu am solo ci mbir mu mën di doon, xàmmee ko, xàmmee la nga xam ne mënu caa ñàkk munta soppiku, ak la nga xam ne ca la bokk waaye nag mën naa soppiku, ak soppikoom du tax mu yàq dara. Mën naa am sax day defar soppiku ko sax mën naa am day defar. Rawatina buñ xamee ne sëñ bu mag bi wooteem bii mu doon woote jagleelu ko rek ñi mbokkaloon jamono, kon ñi mbokkaloon jamono ak ñi ñëw ëllëg, du rek ñi mbokkaloon fu mu nekk. Ñi mbokkaloon fu mu nekk muy fii ci Bawol ak Sénégal ak ñi nekk fépp ci àddina si. Li mu andi kon àddina si yépp la ko andil, jamono yépp la ko andil itam. Lu mel noonu nag mënu ca ñàkk loo xam ne jamono sàngam mën nañ koo doxale nii, jamono sàngam ñu doxale ko nii, béréb sàngam mën nañ ko doxale nii, béréb sàngam ñu doxale ko nii. Waaye dana ci am lool nag moom jamono yépp ak béréb yépp noonu lay demee. buñ ko xajjalé wut ci lu mën di doon rek buñ xajjalé wut ñaar yoyu xamé li mënta soppiku ñu bañ ko jema soppi xamé li mëna soppiku itam babu laajé soppi ñu soppiko buñ defut loolu buñ jappé né dara wërta soppiku loolu mom galankor lay jur ndax lu wara soppiku buñ démé bo war bo mara soppiku soppi wuñ ko rek ab teunk lay doon ab teunk day ab teunk lay doon ak taxaw lay doon ak teju lay doon ndax jamono day dox bëreb bi dañoo wuté amna yoy bu démé bëreb sangam wala jamono sangam soppi ga moy gën moy tax mu mëna wéy buñ né duñ soppi dara nak dana waral kon teju gogou ak taxaw gogou waye buñ néwon tam lepp lañuy soppi buñ né lepp lañuy soppi mom buñ soppé lañu wërta soppi day mujj kon loola nekatu fi bu dé mourid gi li ci munta soppi ko buñ ko soppé day mujj kon du nekati mourid gi lenen lay doon menen bir mu man doon tam non la nga xamné moko jëmmal deug deug buñ ko soppé rek kon loola nekatu fa lenen motax xamé ñaar yi ba liñ wërta soppi ñu bañ ta jema soppi liñ mëna soppi tam saabu soppi gëné ñu soppi ko loolu moy tax ñuy mëna and ak jamono ta doon liñ doon mëna and ak jamono ta doon liñ doon motax lu mel nonu jardi setantal jardi waxtaan buñ duggé nak ci mourid gi yan ñoo ci yi munta soppi bañ ñaan mourid gi dal man lañ ni amna ay reen amna ay reen bi ay fondement amna ay kéno amna liñ ma tudde ay cieslay ay principe ñett yoy yep amna ci ñett yoy nak li doon reen yi reen yi señ bu mag bi ci bopam moko waxal bopam gouverneur général mas na koy laaj ay laaj yu bari yu aju ci yoon wi ab wotem dal waye bimu ko laajé mom sax da ko laaj ku ko sos la ko laaj ku sos yoon wi la ko laaj waye señ bi tontu ko lol da ko tontu lan moy reeni yoon wi lan moy reeni la ko tontu da na ko reeni ñoy gëm yalla gu ñuy jëlé ci xam xamu tawhid ak top yalla gu ñuy jëlé ci xam xamu fiqh ak rafetal gu ñuy jëlé ci xam xamu tasawuf kon ñet yoy la tuddé reeni yoon wi wala fondement yoon kon ñet yoy ñom mi kon lepp lu jëm ci gëm lepp lu jëm ci top yalla lepp lu jëm ci rafetal jëf yi ak rafetal xol yi lu ci jëm loola reen la reen nak soppi mënu ca jëm ku am garab leg leg man na ki defar ciar yi dag dara yok yi man non man nako def taw tay mo am garab ba legi waye bu dagge reen nak mom garab du fa nekati kon moy reen mom doonut luy soppi ko te ñett yoyu ay reen lañ te ñett yoyu itam ñoy yi ñi tudde xaji diine ji ñett xaji yoyu la am señ bi ci ay téréem bu jàngalé non la koy jàngalé tasawudu siyar non la ko terele tasawudu subhan non la ko terele ñett xaji yoyu kon ñett xaji yoyu ñoy diine l'islam rek kon moy reen yi moy jëmmi diine ji ci bopam señ muntaha waxon nako fi ci ginaaw né bala ñoo yitté wo tariqa dañuy yitté wo diiné ba nopi bala ñoo bokku ci tariqa dañuy doon ay julit ba nopi kon loolu moy reen bi kon lepp lo xamné day nuru soppi dara ci loolu wala woyofal ci dara rek boba kon mom kay def loolu lam nekk doonut yoonu señ bi mom lenn lu yoyofal reen yoyu bokku ci ndax ku woyofal ab ren rek yaa nga woyofal mbir ma ci boppam. Kon ren yooyu ñoom soppiku di ci jëm ci genn anam, ci genn anam niñ ko jàngalee rek ci ñetti xam-xam yooyu mu wax noona lañ koy jëfee, wàllu ngëm, wàllu topp yàlla ak wàllu rafetal, rafetal jëf yi ak rafetal jikko yi ak rafetal xol yi. Loolu mooy ren. Li ci topp mooy ponk yi. Ponk mooy lu mel ne poto yi nii. Poto it ne xam na ne am na solo cib tabax, am na solo cib tabax. Fondement am na ci solo, moo ëpp solo, waaye poto itam bu jàllee am nañ solo ñoom cib tabax. Poto yi nag jëmmi poto am moom du soppiku, poto mënta ñàkk a am. Kon poto yi jëmmi seen jëmmu ci boppam nekk fi ma mënta ñàkk, waaye nu ñuy mel nag ak nuñ koy doxaleeg yooyu moom mën naa soppiku. Fii nii jamono mënoon naa ñëw ñu gën a yokk poto bi wala ñu wàññi ko léeg-léeg dana am tabaxoom ne ko tabaxoon bu yàgg xëy na dem ba jamono soppiku ñu wàññi poto yi wala ñu yokk ci poto fenn wala yu mel noonu. Waaye jëmmi poto moom day am, waaye nag am na luñ ca mën a soppi, am na luñ ca mën a soppi. Poto yi wala keno yi moom it sëñ bi ko waxal boppam. Sëñ bi moo waxal boppam ci béréb yi wuute ne wooteem bi ñetti keno la am. Kon day mel ne ñetti fondement la am, waaye ñetti keno itam la am. Ñetti keno yi moom da koy tuddee xam-xam bu am njariñ, xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak ub yar. Ñett yooyu ñooy keno yi yoonu murit. Sëñ bi wax ko ci béréb yi wuute wax ne itam ci ñett yooyu la nit di mën a amee lam bëgg. Ci ñett yooyu boole ñett yooyu, xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak ub yar. Am na fu muy waxee ne ñett yooyu ñoo lay mën a jox ak mat, ak mat. Waala bi ànd al ilma wal amala ka adabin tuksibukal kamala. Ne nag ñett yooyu ku am lum ci manqué te bëggu ko may wutu ko kooka tooñ na boppam. Man lam yaxus min hadihi shay'an wa lam yuhibaha fa innahu nafsa dalam. Béréb yu bari la waxe lu mel noonu. Wax na ne ñett yooyu ci la nit ñi di rawantee, waaye duñu rawantee ci askan, ci wàllu baay wala ci wàllu yaay. Wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la bintisabi liman qad i'tala min jaati al ansabi ummin wa abi fa fihi majtahid ma ta'addubi. Kon ñetti keno yooyu ñooy keno yi yoonu murit. Mënu ñoo ñàkk yoonu murit. Xam-xam bu am njariñ mënu cee génn. Bu ci génnee du nekkat yoonu murit. Yoonu murit jëf ju baax mënu cee génn. Bu ci génnee du nekkat yoonu murit. Yoonu murit ab yar ak i teggin mënu cee génn. Bu ci génnee du nekkat yoonu murit. Kon jëmmi keno yi ñoom seenu nekk fi munta ñàkk, kenn du leen fi jëre. Waaye nag buñ demee ba àgg ci lu mën a soppiku danañ xam ne am na ci lu mën a soppiku. Du seen jëmmu du soppiku, waaye anam yañ leen di doxale mën naa am lu ci soppiku bu ko jamono laajee wala béréb laaj ko. Loolu mooy keno yi. Am lu ñuy tuddee ay cëslaay, ay cëslaay. Duñ ay ren, duñ ay keno, waaye ay cëslaay lañ. Mooy dañoo taqoog yoon wi, taqoog goo xam ne moom it àggut ci nekk keno wala ren, waaye nag taqoo nañoo ak moom ba moom it mënuñoo tàggoo ak moom. Yooyu mën nañ cee tudd yar ab yar ni, yar nit bokkut ak ab yar ak i teggin, waaye yar nit ci boppam. ak liñuy tudde xidma. Xidma mooy di defal ñeneen ngir yàlla, di defal ñeneen wala keneen ngir yàlla. Ak li ñuy tudde kasbul xalaal nag muy fàggulu lew. Yett yi itam mënu ñoo ñàkk ci yoonu morit. Yar mooy di yar nit ñi ak di liggéeyal nit ñi ak di fàggulu lew mooy liggéey sa bopp, liggéey boo xam ne danga ci amee lu lew loo mën a suturloo mën cee yore sa njaboot. Ñett yooyu kon duñ ñàkk, ay teslaay lañ yoo xam ne duñ ñàkk ci yoonu warit. Bu ci ñàkkee rek kon leneen lay doon, waaye moom itam buñ demee ci kanam danañ xam ne am na ci yooyu, am na ca lu mën a soppiku, ndax ci anam ya mi amee soppiku mën na caa am, bu ko jamono laajee wala béréb laaj ko. Ndax soppiku benn ci ñaar yooyu moo ko waral: jamono mooy waral ñu mën a soppi dara, wala ñu war a soppi dara, wala béréb laaj ñu mën a soppi dara, wala ñu war a soppi dara. Kon yooyu ma nees naa wax ne ñoom seen jëmm moom lenn du ci soppiku, mooy lenn waru cee ñàkk. Gis ci reen yi ak ponk yi ak cislaay yi, yi mën a soppiku nag ñu am yu ñu tudd moom it, ci yooyu la ñuy dellu ba tey rek. Lu ci dul reen yi moom soppiku du ci am ci genn anam moom, muy iman, islam, ihsan, yooyu moom soppiku du ci am ci genn anam. Liñ ko jàngale ci téere yi rek lañ koy jëfe. Ki nekk Touba, ki nekk Paris, ki nekk Hong Kong, ki doon dund 1900, ki doon dund 2000, ki doon dund ca kanam 2050, ñoom ñëpp amul lenn ci sopp. Bu dee nag keno yi nee na seen jëmm du soppiku, mais dañ fiy nekk, waaye anam ya nag mën naa soppiku, am na ci lu mën a soppiku. Ci misaal, bu dee jëf ju baax moom dañoo bari, kenn mënu koo takk. Waaye jëf ju baax li ñuy tudde jaamu yàlla ca la bokk, loolu amul luy soppiku moom, ndax day dugg ci ñett yi ñu waxoon, day dugg ci reen yi ñu waxoon fondement. Waaye jeneen jëf ju baax ju mu mën doon yu bari moom mën naa soppiku. Waaye ci xam-xam bu am njariñ mënta ñàkk, waaye lan mooy xam-xam bu am njariñ, loolu moom jamono mën na ko soppi, béréb mën na ko soppi. Mooy jamono sàngam mën nañoo jàppe xam-xam sàngam ne amul njariñ, te fekk amu ko ci jamono jooju. Waaye ñu dem ba jamono sàngam mu mujj am njariñ, wala safaan bi mu amoon njariñ jamono, dem ba jamono sàngam amatul njariñ, wala mu am njariñ ci béréb sàngam, beneen béréb amu fa njariñ. Loolu mën naa nekk jëmmi xam-xam ci boppam, ndax sëñ bi buy ni muy waxee waxut xam-xam rek yem ci, waaye daf ne xam-xam bu am njariñ. Te bi mu koy wax it dafa jiital li ñuy tudde xam-xami diine. Mooy ñett yam waxoon fële, ñett yi jàngale reen yi fondement, muy tawxid ak fiq ak tasawuf. Waaye bi mu leen tuddee dane nag ak bépp xam-xam bu am njariñ. Hada wa xayrul ilmi ya dhawil uqul, ilmun muqarribun liman minhu nuqul, kal aqdi wal fiqi wa kat tasawufi wa kullu ilmin bima naafiaya fi. Bi mu tuddee ñett yooyu da cee teg nag ak bépp xam-xam bu am njariñ. Kon li ñuy tudde xam-xamu diine moo ci jiitu, waaye du moom rek, mooy lépp lu am njariñ, li mën a jariñ nit ki ci ak dundam, xam xam bobé xam xam bu mu diglé ñukoy sakku la xam xam bu baax la bu mu diglé ñukoy sakku lool nak niñ waxé né man na am jamono am xam xam bo xamné jamono jojja doonul xam xam bu baax wa jamono man na ñew mu doon bu baax ndax man na am la ca nekkon ba tax baaxutoon dañ na ca lolu man nañ ci duggal ci gëstu ni rek ci gëstu ak laacté man nañ wax lu melne liñ nane école tubab wala jang tubab liñ tuddi jang tubab nit ñepp tudde way deug du jang tubab way jangé tubab la wala jang ci tubab wa liñ jang du tubab rek tubab ya ci gëna neew li ci res ay xam xam la waye nak lakku tubab lañ koy jangé rek ñu naan nak jang tubab waye liñ dan tuddi jang tubab wala école tubab ku ne xam na ne mourid gi yag nañ ci tay yag nañ ci ñak sawar yag nañ ci ñak soobu ta day dalu ci ni señ bi baña woon ku jeexitalu ci tubab dako bañoon jamonoom nak ak ginaaw bi sax babu yagut xeyna jang tubab bu noppi muccu ci lañ cey ragal da yombuton ndax dañ ko ci dugalale biñ fi nekké ñoom liñ doon jangal nit ñi dañ ci dugalale luy tax ñu naw leen fonku leen bëgg leen ta ko xamne bokku leen diine bokku leen aada bokku leen ciosan bëggu leen bokku leen yoy yep boko nawé bëgg ko man nga ko roy ci la nga xamne waro ko ci roy motax sawru ñu won ci jang tubab ndax jamono yoy non la meloon ba ginaaw bi itam lool deson na ci bi tubab bi deme itam teewut lool deson ci kon jamono yoy yep mom teeyoon ak ñak soobu ak ñak sawar amon na lu ko waral lu yanu mana motax jamono joj buñ ko jappé won xam xam bu amul jariñ wala bu baaxut yanu won na mana ca jamono yoy waye buñ démé ba lañ ci doon ragal amatut lañ ci doon ragal bu ci amatut boba ndax day dañ koy tuddé ba légui xam xam bu amul jariñ ndax mum xam xam ma nga ca tubab lakku yi rek lañuy jëfëndiko ngir jang ay xam xam waye nak da am lu ci daan andale lo xamne bëgguñ ko waye buñ démé ba nit ki mëna am xam xam bobu to la cey andale mu muccu ci ndax boba du doon luñ saña nangu lolu ñing koy laaj tay 2026 waye 1912 bo wax legi téméré at ak ñaata fukk ak nangam fukk ak ñent 1912 Seigne Mbacke Bousso tontu won na ci Seigne bi nangu tontu lola ma tubab bi sakku won na ci Seigne bi njabot gi ñu yabal leen ñu jang ci seen école yi école tubab 1912 Seigne bi diiso ci ak ñum daan fal diiso ci yu mel nonu ñu ne Seigne Mbacke Bousso mo ne ko bu fekke de dañuy ñew ci sun biir def fa école bi nga xamne suñu doom buñ xeye dem jangi buñ delsé ci ñun lañuy delsi ñu man def ci ñom yar biñ bëgg buñ fa démé jël fa xam xam bu ñew ñun def ci suñu yar boba du ay señ bi and ci nangul leen ko ñu def école Mbacke gi 1912 kilifa yabal fa ay njabot am ñu yabal seen doon bop am ñu yabal seeni talibé 1912 señ bi lay door nek ñaarëm bobu rek kon day man liñu laaj limay laaj tay man señ Mbacke Bousso tonton na ci tay mi rat ak nangam ci ginnaw señ bi and ci ak mom kon moy deug kon buñ bañé ñangum tubab moy lu ca nekkon luñ bëggut motax te jamono jojja jël xam xam bi ba nak mucc ci la ca dess dafa yombuton la ca dess moy gisine adina yak adajak yoya ak xalaat yak yu mel non mucc ci da yombuton walé ku nek xam na né nit ñangi jangut wax te duñ jël dara ci ñom ci yoya duñ jël dara ndax kon dañuy jappé jangu tubab nañ ko jappé won boba rek lolou jamono la kon jamono man na tax taxaway bi soppiku man na tax taxaway bi soppiku bu ton jamono bëreb itam man nako waral bëreb man nako waral ndax lu xass bon mom nga xam dafa bon fepp lay boné waye bu fekké nak dara tax mu bon bu amé benen bëreb bo xamné ma nga fa way dara jojo andu ca kon du bon kon moy ci misal la joxe rek ci walum jang di ñu tudde jang tubab ndax buñ ko natte ci natwa yu ñi wax ndax du doon lol jamono sangam man nañ ko ragal jamono ñew duñ ko ragalat ndax la ci nekkon mañ ko ragal nekkut lolu fakk na lu jara ki la ci misal ci walu yar ak teggine gis nga señ bi ñetti ponku yoy bu ci ne da koy melal du ko wax rek yam ci way dana xam xam bu am jariñ jëf ju bax yar ak teggine yuñ gëreem ndax nit man na japp dara ab yar ta fekk du yar buñ gëreem man ko jappé teggine ta fekk du teggine ñuy gëreem yagn gërem nak moko tax di wax yar ak teggin yuñ gërem yar ak teggin munta ñak kon lu fi dul jog la kon jëmmi ci du soppi waye niñ koy fegnaale mom man na soppi jamono man na waral mu soppi ko bëre bi tam man na waral mu soppi ci biir yar dañ ci joxe misal rek muy warma ci ab yar la bok warmal nit warmal ñepp ak warma juñ jaglel tam ñen ñu jaglel len warma ngir lu nekk ci ñom wala lu nekk ci kuñ len di xolé mën na tax ñu jaglel len warma ak warma juñ jox ñepp mom lool lepp ci biir yar la duggu ak teggine anam yiñ koy woné nak anam yi du tagon dañ nan genn anam gi rek mo koy woné ko def li rek woné warma gi ci mom kuko defut warma nekul ci mom kuko def warmal na diw kuko defut warmalul diw lol mom luñ mëna xol la anam yi ñi woné warma ta anam yoy lu ci bari nun noko sakal sun bop lu ne señ be ko diglé anam yi ñewone warma yu ci bari du ne señ be ko diglé waye nun noko sakal sun bop lool rek doyon na kon ci ñu xamne du lo xamne mu ta ñak ci bëreb bu ne ak jamono ju ne ginaaw señ bi nga xamne mo fi andi yoonu mom du moko diglé lolou rek doyal na ci ñu xamne kon du don lu mu nta ñak ci bëreb bu mën di don ak jamono ju mën don waye mën nañ ko jëfëndiko bëreb sangam te duñ ko jëfëndiko bëreb sangam wala jamono sangam te duñ ko jëfëndiko bëreb jamono sangam wala sax diiw diko jëfëndiko te diiw duko jëfëndiko to du tax ko jëfëndiko ñu ne da ñaké warma ndax anam guñuy feñal warma la rek waye du mom moy warma ci bop du moy warma ci bopam warma ci bopam mom mo ëmbu anam yi ngi koy feñal yépp lu melne li nga xamni danaka ragnel na mourid yi moy sujjot li ñoo sujjot luñuy feñalé warma la señ bi diglé wu noko defal sun bop di ci feñal warma sañ nam sañ nañ waye ndax dañ nan ku ko deful rek da war mal da amé wut war mal wal dañ nan dañ ko war def jamono ju man di don ak bëre bu man don ba bu ñëbbon ñangalem sëñ bi ci nit ni ci way dañu war sujjot bu sujjot duñ ay mourid ndax non la war demé ana mu feñal war mala ko ko xam xam nako bu ko bëggé def def ko ak ko ko xamul nak wolin ko ci ga ci ko xam sax da def ko yit firi wut nak ci war ma waye mom dal anam bi nga woné war ma mom bu ko ci woné mom waye firi wut ni war ma ni wut mom yoy yu jar li xajj takale la xamne kon lolu du lu munta ñak luñ sañ la waye du lu munta ñak luñ sañ nak yoy mi ko def sañ nga ko waye kiko def tam sañ nako bañu def ndax sañ lolu lay firi sañ moy bo la nexé def bu la bañu def ta du yaq dara yoy mi ko sañ ba def ko kuko def tam sañ nako bañu def ta wurta tax nga japp dara ne ëppule nga ko ci mourid bi ndax du lenn ci yoy ñu waxoon du ren du ponk waye anam gu ñuy woné ponk la ponk bi moy yar ak teggin lolu nak war ma ne ci bir war ma nak anam yi ñu koy woné su jot bokku ci lu melne sumi ay dal sumi ay dal tam fofu lay dugg rek nu ñuy woné war ma la amna ko xamne ni muy woné war ma dal war ma bërepp sangam bërepp moy amna fa xam bu faagé suñu dalam sañ nako waye sañ gi mu ko sañ motax ba keneen tam sañ ko baña def ma sañ bi mu am mom ba sañ ko def mom la keneen amé tam ba sañ ko baña def te bu ko defut bu woné da amu dorna waye da ko feñele wut nim koy feñele mom rek tok ci souf souf li dugg rek momit anam mu feñe war mal waye ki nga war mal tok ci kaw nga tok ci kaw wala kiñ japp ne war nga ko war mal kiñ japp ne war nga ko war mal tok ci kaw nga tok ci kaw firi wut ne dang ko war mal waye woné woko nonu woné woko tok ci souf ye mom da ci am yu sap param ci kat mouride da nga leg sen salon yi lu tax ñuy def salon di ci def ay fauteuil ak ay canapé ak yoy gina kenn di ci tok da naka salon yo xamne kenn du tok ci tok yi lolou tax ñu koy def facebook ñu yakul tok ñu koy def lolou momit ana mako woné war ma la sa kilifa bu toge ci kaw nga baña tok ci kaw yow tok ci souf anamu woné war ma la sañ nga ko way ni ko sañé nak la keneen sañé bañ ko def te téwut mu am war ma te téwut mu am war ma yoyu day yo xamni yu jara xajjalé la mom tam yu jara ragnélé yoyu moy soppi bu may wax soppi ko gi moy ñu man koy def fi ta duñ ko def fe man koy def jamono sangam ta duñ ko def jamono sangam ta du wañi dara ci mourid gi ndax fi na yoyu bu ci ëppalé yi nga xamné ana mu feñal war ma la buñ démé nak ba agalé ko fenn fi ba melni ku ko defut da ami wu dorm du ci yam sax waya danaka da dut mourid ñoo wess nañ ko sax ñak war ma diw mi rek waya da dut mourid far lol bo wax day andi yaq yu bari day andi yaq yu bari ñaka tok andok sa kilifa ci kaw lolou amna lu señ bi diglé lo xamné xeyna nit loolu lañ ko firé te fekk bokkuñ ci naaju da ci tere togandok sa kilifa ci kaw waye loolu djublu ci mu tok ni nga tok ni ni ma def ak seigne cheikh ni mu tok fi ma tok fi djublu loolu wa ngeen bokk ben togo la djublu du ben canapé xey nañ bokkon wala sax genn basang wala genn sujada loolu la djublu ta loolu sax amna ngant yu jim ci wax ne man mayena ko amna ngant yu wax ne mayena ko wa legi mom bu kilifa gi toge fi sax nga tok 100 mètres dande ko 100 mètres sax yow do tok ci ko nox japp nga ne loolu lañ la digal bu la nexe nga def ko wa doone nak li moy ak mourid yow man ko boole yow ci sax mourid da ngay feñale sa war mo man nga ko def sax sañ nga ko waye bu ne moy ak mourid nak bokku ko defal nga japp ne te du mourid wala da amut war mo eppal yoyu day andi lor eppal ci mel non nga xamne du deug lu mën ta ñak waye luñ sañ la rek da ne tax ba ci misal sumi dal yi ñu doon wax legi sumi dal ana mu fañal war mo wa dañ di netel ne Seigne Abdoul Khadir amna ko mas di nuyu djub ko fekk mo sumé dalam wa naaju tang lol muy ciep ciep non mo nak fekk aw lor motax ñu def ko solo dal yi fekk lor motax ñu def ko fekk lor motax ñu def ko di fejal lor mo bo lor ci man nga fejal war ma ne lu non boko don def sax nak bo agge fofu nak am nga ngant xana bu don ne sax yow da nga ado wodi sumi dal de ko woné sa war ma itam am na fofu bo fagge am ngant am lu ci faral di wax lu bari ci walu gogo am na ño xamne ci misal buñu xasse duggu ci kër gi buñu sol dal wa dañu sol kawas yoyu nak fuñu duggu ci kër gi mo lañ fa duggalé bo ñu dugg ci nek señ bi té mom lañ fay duggal kawas yoy moy ay dalam kawas yoy moy ay dalam dal moy lan li nga duggal sa tank foy dem yobale ko fa buñ ko defé kawas moy say dalam kon moy bo solé kawas dem ci wañu sol ko dem rom wanak yi sol ko ñew dugg ci nek señ bi ndax do fa takal dara ndax do fa takal dara ndax takal nek señ bi war mala bo ne man damay sol sama dal bu may dem ci wañu bu may dem ci wanago bu may dem ci ëtt bi yépp bu ma ñëw ba ci buntu nek señ bi nak mo sumi sama dal boko sumé do takal dara ci bo duggé ci nek mol salam wala nga def ko ci jakka wala juma sumi sé dal fu sori dox bi ngay dox ya nga jël ab tilim bo jëlale bo duggé duggal ko juma ji leg leg mu toy sax taw nga dox ak say tank nonu jeulale ab bax ak yoy yep dugal ko ci keur señ wala ci dumaaji te lepp dang ne rek do soy dal waye xolo li ngay def ndax jariñ lam det ya war ma nga ci jublon waye legi ndax war ma la tilimal ab negam ndax war ma la tilimal salam ndax war ma la tilimal jakka ak juma ndax war ma la yoy yep lu jar di sentlu la motax yoyu ñu war koy ragnale bo lu ci nit def itam leg leg mu ag fo xamne mom bañ ko fa def mo gën bu ko wesso defat wu desu mi dalam bo nak mu toy bak bi na fi kon sol ay dalam nak ba ag ci buntu neeg bi wala buntu jumaa ji wala buntu jakka ji bo du takal dar way bu ko ubbe bu ko sumé fa sori dana jël bakk ba ak yoy yep fum dem dana ko fa takal ak ko ne du sol dal way fu nek lay duggal tanku nenam tank bi moy dalam boba ndax fu nit di demé dalam mom tankam la fay demé kon fu nit di baña duggal ay dal wuro fa duggal tankam ndax tank moy ay dalam yoy tam lu jar di setantal la bu dé ci walu li ñi tuddé nak ci slay yi ko kon gis nga ponk yi kon jëmi ponk mu ta ñak waye nak anam yiñ koy défé man na sopp jamono man na tax ñu mu soppiku bërepp bërepp man na tax mu sopp liñ waxon ci ciisla yi tudon nañ ci yar yar nit ak khidma moy di liggéeyal ñaan ngir yalla ak nak di liggéeyal sa bop di faggu lu lew yoy itam jëm yi du ñak waru ñoo ñak moy ab yar wërta ñak di yar di yare wërta ñak di khidmal nit ñi wërta ñak di liggéey itam ngir mën na am lu lew lo sutur lo itam munta ñak waye nak defi ni momit man na ay soppiku man na ci am lu melne yar yar ay wal la jangale duguna ci wa yar nit ki ci jaamu yalla duguna ci wa yar ko ci liggey itam duguna ci yar ko ci liggey duguna ci misal rek yar bobu ci liggey jamono man nako soppi niñ koy defé niñ koy def jamono man nako soppi lu melne ay jamono yar biñ dan yar ni ni yar ci liggey liggey bi amone moy mbay mo tax dañ lan dan baylo ndax ci kaw gi lañ nekkon ñu dan baylo way ci misal señ bi bimu ñewé ba ñaarem nga xamné ay tax la bobo liggey bimu liggey lo ñi mi yar nekkatul baylo way yeneen liggey la non def lo yeneen liggey liggey yu jëm ci bant yu jëm ci der yu jëm ci wéñ moy liggey yu wudé liggey yu teug ak liggey ministre ci la dan yare ñi mi liggey lo ndax ci ay tax lañ nek bobo bay xeyna xewufa kon gis nga jëmi yar bi ci liggey amna waye du nek yenn anam gi rek lay amé ba légui amna ñu bari bari dañu japp né ab sëriñ dal da wara may tol toli ciosan yi ni am nawet ngay dem dikki ndax japp nañ non la dal ndax lool mo amone ay jamono waye sëriñ bu xamuti tol nga nek da ngay may tol xamut bay nga nek da ngay bay lutax mom bu amé talibé ke na len yar ci liggéey nak bu len jangulo menuiseur yi ngi len yar ci liggéey bu len jangulo plomber yi ma ngi len tayar bu len jangulo mécanique ma ngi len tayar yoy yep lu mu len ci jangulo ma ngi len yar ci liggéey te lool rek lañ bëgg ndax dañuy bëgg ku fi ku yaru ba nopi tam am lu mëna supandiku ba mëna am lu am lu lew mi fagu lu lew gogou am metti mo xamne jamono yoy baye amone bo noppé fo man dem itam baye nga fay def kon ba nga fay dem fekk na nga man ndax tagat nañ la ci dara ji waye legui du ne señ bi sax bu ko xamé man ko bëgg ko itam ñiñ ko jox du ne mom lañuy man wala buñ ko défé buñ fi joggé ëlëk fañuy dem duñ ko fa def ndax amu fa waye yi am metti yi am man nañ ci yar ñi yar bu dé ci walu liggéey lolou deppalé ak jamono la ak soppiku la ta lako waral jamono ju soppiku mako waral bëre bu soppiku mën nako waral bëre bu soppiku itam mën nako waral ndax kaw gi batay ku ne ci kaw ga man nga def nonu wa ku ne ci taxé nak nga def lu deppo ak taxé tamay japp né yar ci liggéey mom moy baylo rek ab sëriñ itam liggéey moy bay rek bañ koy wax naan jaaju ba bobo mom lañ xamone ci kaw ga lañ nekkon luñu def dul bay kon kay liggey moy bay bobo mo tax bay gi firut bay waya liggey lay fir rek fo xamne leen mo fay liggey kon lool lañu def bobo bu de ci walu khidma mu di liggeyal ñeneen lool naka jek mom lu ne ci yoonu wote la te waru ci dañ ben yoon tam waru ci dañ señ bi gis nañ ñaanal na ñi ko koy defal ñukoy liggéey ñaanal na leen ci bërr bi bari ñaanal leen jéggaluk yalla ñaanal leen tax ak aduna ak alakhir ñaanal leen yu bari kon lool mën ta ñak waye mom itam waruñu japp ne genn anam rek lay amé waruñu japp ne genn anam rek lay amé waye anam yu wuté la mëna amé ndax kuy liggéeyal ñeneen dang koy def ci la nga man ci la nga man te nit ñi liñ man yëmut bokut amna ko am alal kon buy liggéeyal ñen mo na leen liggéeyale ci alalam amna ko am doole yaram ni katan ko kon buy liggéeyal ñeneen ñi day bayyi ba bañ aajo wo loolu mu am ñoo def ko ci amna ko am xel mu rafet man ci liggéeyal mbolo ñeneen ñi amna ko am xam xam xam ko mo na ci liggéeyal ñeneen ñi waye duñ japp genn anam rek ne ci la moy moy liggéey bi dal lolou demé wuton non señ bi mu nekké ndiarim rek ñim daan liggéelo ci wut lañu daan liggéelo amna ño xamne jang alquran lañu daan deflo ak bind alquran ñi bind khasida ñi liggéey ministre ñi liggéeyu teug ñi liggéeyu wude kon nim leen xajjere won non moy wone kenn ku nek day am walu gum mané go xamné soxla nañ ko kenn ku ne amna walu gum mané go xamné soxla nañ ko bu andé lam mané rek ku nek andi lam mané mu doon jari ñul ñepp da lañ jox na señ mourid moustapha da na ko wax dañ wax na señ mourid moustapha da na wax né mourid gi du ñak ben yoon ñu am xam xam ñu am xel mu rafet ñu am katanu yaram ñu am alal du ko ñak buñ bëggé mu dox nak yoyé lu ci nek kako am da koy andi buñ ko bolé mu doon jar ñun ñëpp waya duñ japp ne rek genn anam rek lañuy liggéey xeyna am nay jamono nak liñu tuddé matérialisme moy am am dal am am ak alal dal xeyna dafa note ay jamono ba mu jinn ñi lepp ñukoy nat ci lolu

0: Responsable bi nga xamne mo yor walum dem bek dik mbacke Touba yi ci yokum pass bi mom lay doon xibaaru yegle kay Bamba Saxol ji and ci kanam tuti ñu faram faatiel lan ko
1: xibaari ci Benno FM
0: mbokki assalamu alaykum mbokki yi nga xamne ñu ngi fofu di and ke Benno FM ki nekk ci machine bi fallu keur kaddu gi Ahmadou Bamba Diop dañ koy doore keur yi nga xamne modi commerçant yi nga xamne ñoy yëngu fele ci diwanu mbacke di wax naka li nga xamanteni war nañ ko yeesale merci bu mbacke di addu ci li ñu mel jëm yi nga xamanteni ño yor mairie bu mbacke nak di wax ni ñom ñi nga xamne ñoy dekk fofu nekk commerçant mbacke yi den ni nga xamne ñu mel leni war ci digënté mairie bi ak marché ba ñam koy def kon nak war na ñu ba di dox li nga xamne moy set bi nga xamne won ko némé ko ci marché bu mbacke indi ci quelques dara den ko and ak ñenn ci ñi nga xamne ñoy commerçant yu mbacke ñu tewul len seen cadeau bu yembe
2: kay ma ko dem li ci wax mom metti lo won ndax mbalit bu bare bare bare bare ko do dem rek jël mbal yaangi taxaw fa sama bundu fa jël yaangi taxaw li mu na mu fay faré sax mu dem dikkat waye tax mu taxaw mbalim jeex wa kër fal mbay ñoo ñu dem balati mais tax mu ñu mbal mu ñu ko yob parce que fi li ci ne ci mbar marché ci bir magal li fi ñew ci bagage sa fa bare bobu leg avant magal bu leg maire ben auto bu jaar ci ñew jël mbal sunu ko sunu ko ni wa mu wal sunu ko ko te bu sunu ko fi dal li fi ne ci mbal xañ kun kun la def bal mo xam dik magal bu leg nga jël mbal mu noy sa mundu fa lu la mo sunu jafa jafa ci marché wax de lu mo nañu lolo suñu sañu nañu taxaw ci mu gëna ga wax de yalla mitina mère mo war taxaw taxaw bis bu xey warna mo ne ni ngi def tuti bu xey ñew dag dagu kay warna mo ñew indi auto bi ñu jël mbay marché bi li fi jël ci xaal warna mo taxaw bu ne warna mo ñew xey gën mbalim set rek wa fi na som nañu trop mbalim da ci ñu ko jël ci koñ bo gis ab jël mbal fi nga jaako ay mbal ko te bu ne ay jël mbal ay saako lañ ko def ay saako lañ def mo xañ kon ay saako lañ ko def gis nga ko jël ci nek ay saako lañ ko def marché mom vraiment bu amé ba jall mbal bi wax deug yalla day bari lol ci marché mbal mom wax deug yalla day bari lol ci marché bi te paté yi buñu ñëw ben yoon lañu ñëw te sa ben yoon ci marché dafa doyut ben yoon ci marché dafa doyut marché dañuy war di ñëw bi dafa di jégué su ko défé li ci marché mën di gën marché waye buñu leen ben voyage nga fi am dem ben voyage mën ta arranger marché ci mbal xam nga auto bi fekkon na ñëw bi day jégué su ko défé mbal mi tout temps muy gën marché bi waye su ko su fekké ni ñëw bi yag li ci am lu fekkon day gëna jéggi dayo loolu dal mo sonal ñu bëri ba mu jëg da nga jël sa ret ubli sa ret di ubbi sa mbal ndax so baña ñew mu dérangal da ngay wu sa ret di ubbi sa mbal ko ndox laalé mom dal ubbi ci mat motax dal lepp luñ ma def ci agent bi taxaw ci mu set loolu da nañu gëna ñu ci mat ñi xamni ci mat amu ci ñu jëm ci mat dañu xey wacc bëggu ñu run mat jak lepp luñ ci wax pour mat jak motax ñu koy wax kon nak mom ba nañ ci yok taxaway bu baax ci mat bi agent bi mu gëna am mbal mi di gën di dem parce que nawet mom mo ci gëna met ndax nawet mom bu ndox mi bu xé laal ndox rek mom do day gëna ci ñu gëna solo
3: wa bi nga xalé ba paré xam nga ñu bari sax ñi ngi balé mais bop bo balé ba paré lu koy touri nguru am quoi wa lu koy touri nguru am yeen sax sari di ñëw fi bu sari di ñëw mom da ngay fay ñu tourale mais bu sari di ñëw da ngay bu fa dajalé fi ni bo duggé ci maré bi saxo yi dañ koy bari top saxo ba paré saxo xam nga bo dajalé mu taw ci xam nga day gëna débordé lool la motax buñ ci mënon di mëna dal gaay ñëw wa maire bi ñëw fi ci maré bi taxaw calforé gaay gëna balé bi mom dañ sant quoi jafé rek ñun mom vraiment wa place yu bari bo ñëwé buñu place ñi ngi tek seen balé yeen sa rek sare dugg bu sare dugg mom da nga ubli sa fay saxu 200 ci tourala bu sare dugg na doxam boko yobbu wa ci taga am dib maga la légui xamna mo dugg ci marché mom mbalé yu ay keur carton la ay keur yu rek ay mbuzal ay xol soble mu ñu ngay dajalé bu tawté da day xawa metti wa nañu ci dimbalé rek dimbalé ñu ci lay wara fuli wa jima di wut gaay maire yi ñu ñëw ci marché bi buñ ka soné ñun man nañu gëna balé mais ni bo gëné place bo tek ñu la dof tek day xawa metti
1: ci bari ci Benno FM
0: yeneen cadeau soxol li nga xamne modi journée africaine de état civil de l'état civil bi nga xamanteni amalon nañ ko ci di Serigne Mara Mbacke nak don addo ci lu ni mel wax li nga xamanteni solo ci nga xamne Touba dox nako ci waye tamit indi leral ci li nga xamanteni moy importance journée africaine de l'état civil bobu nonu wax ci li nga xamne mo tamit wa di digitalisation yi nga xamanteni war nañ ko amal di wax ni jariñ la rek li nga xamanteni da koy jur ci bobu le rew donc ñu dañuy deglu ki nga xamne mo Serigne Mara Mbacke ci yele cadeau bu dembe
4: réw lépp ci statistique lañ koy def ki nga xamné moy président de la république suy liggéey ci am réw il faut mu xam doomi réwam ñaata lañ bilan commercial ministre de l'économie et des finances ci statistique lañu liggéey

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xétu ndjanaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xétu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: kepp kuy talibi serigne touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh hamadou khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ni fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom touba
2: liguey bum lal souf nagn ko yekeuti bu lol ni yekeuti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

Na ke sudar bhajan yo hal kala

لقد رضي الله عنك كل نهر نهر

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laaj ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkatu Seigne Touba ndey waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme ne la ko Seigne Chaly waxe won ma and ak Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mo Alhaji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa Seigne Touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé te ñeenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ci fan wër ak ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ñaan di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la met wajal nañ la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër na wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sabar mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné si setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek xey fajj ñu dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ke xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yéxal ga daam duma ko laaj muko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door ne bu setaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni si mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëlëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man mu ko jox moy yeureum ci doom adamé la bidanté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dessna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem okay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu té yéne wala lu mëna man ñaané mën ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ma ci Allah laal wax deug yalla tuggu ma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu limay la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmatuñ da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye ba lu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to ne sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni ni la tax bo ba xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 moma fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ye ñep xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamne do adam moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw non ara mom lélé muy def ay pexama yalla nangou ko wa lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo me xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale go ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la joxe def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu ligue reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yep baraka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ci san bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokk ci Sénégal rawatina mbokk yi Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wol na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngay na bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife General de Mouride.

le coach ay xaj yi dafa jëm ci jangale xam xam lu melni tawhid lenn li jëm ci jangale al akhlaq lenn li di jangale adab lenn li jëm ci atasawuf lenn li jëm ci nahwu mu talifat yo xamne yi dafa jëm ci matxu yenn yi jëm ci salat yenn yi shukru yenn yi dua yenn yi istighfar yenn yi thana kon day ay xaaj yu seddalikoo yu bare bare lenn lu ci nekk nag taalif na ci loo xam ne bu dee ci kuy sàkku xam-xam la bu ca bu ko jàngee dana ko yombalal xam-xam ba mi sàkku ndax sëñ bi da cee gàttal téere ya borom xam-xam yu guddaloon moo tax téere yooyu di jàngale xam-xam sëñ bi day wax ne làmboo na maanaam dana jariñ képp ku jeexal ku jàpp ne jeexal na ci xam-xam wala kuy door a tàmbali ñépp ko mën a jariñoo moom téere yooyu moo tax dafa am benn bindikat bu koy wax naan ko tasaanifukum kamman wa kayfan qad ajazat ala al adkiya fiha kunuzun jusaamu say taalif yow Serigne Touba bari na lool ba lot ba dem loo na ñépp rawatina al adkiya ñi nga xam dañoo ñor ñi nga xam dañoo am xel ñooña la xaside yi sa mbind yow Serigne Touba ñooñu la jëkk a lottal nga taalif ci ilmul kalam loo xam ne day wéetal yàlla taalif ci feq loo xam ne day jàngale yoon yi nit di jaar ngir jaamu boroomam lu mel ni julli koor natt askar yi ci aju bind loo xam ne day jàngal nit ñi jikkoy jëkk yi moo tax mu wax ne fa allafta fi ilmil kalaami mujallida yuwaxidu rabb al arshi fa huwa salaam wa fi lfiqi acdadt altawaalifa muallima sharaa'ica man sawmun lahu wa qiyaamu wa fi manhaji saadaati allafta murajaca bihi tutaqa nafsun hawa wa xutaamu taalif yooyu sëñ bi taalif nag muy yi ma la waxoon léegi ca lay jàngale ba mu noppee nag dakaa teg na ko wa ardayta rabba annaasi bilmatxi wassalaat ala xayri xalqillahi anta humaamu gërëmloo nga yàlla gërëmloo yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom xam ngeen ne nii ngeen tudde seen turu kuréel gi muy karaamati xattu yet yi Serigne Touba daf cay leeral li mu def lépp ay karaama la lu bari la waaye moo ci tànnal boppam wax ne sama kawtéef dëgg mooy xaside yi muy sama mbindum loxo lu tax mooy li mbind mi làmboo ak jamono yi mu ko doon bind ak usluub bi nga xam ne moom la doon bind xasaay bi xam ngeen ne dundug doomu aadama lu gàtt la te xasida dundug doomu aadama lu gàtt la xam ngeen ne sunu borom ni mu dimbalee jaam ñi ba jël laylatul xadr daxañ ko ci biir weeru koor def ko muy genn guddi gi gën junniy weer nga xam ne boo ko taxawee jaamu ko yàlla dundal nga juróom ñett fukki at ak ñeent ci genn guddi ci wenn weer ngir ngëneel yi laylatul xadr làmboo Serigne Touba it noonu la def li ñuy tuddee tëlzëm nga xam ne mooy nga naroon a tudd lu gudd tënk ko mu gàtt ba noppi te maanaa yépp daje ci loolu mel na ni ñiy dox ci lasraar ñooy gën a miin li ñuy wax tëlzëm
muy fekk loo xam ne dafa waroon a tàlli baat bu gudd la ilaha illa la nga taxañ ko ci ñaari baat tam tënk baat boobu nga xam ne benn te da nga gis luñu tëlsëm loo xam ne boo ko waxee benn yoon mu taxawee yoolu fukki junneeg nangam te benn yoon rek nga koy lim xasida noonu la ci Seydou Touba def yàlla dafa digle tuub digle sant digle tudd yàlla digle julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ñaan te boo beroofee di wax astaghfirullahu alazim wa atubu ilayh benn rek ngay def muy yaa ngi tuubal yàlla boo beree ci boq di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin yaa ngi julli ci yonent bi beru boo dee ñaan yàlla it da ngaa beru di ñaan yàlla Seydou Touba jël xasida xam ne doomu aadama dundam gàtt na te yitte mën na koo gaar bari na mu jël na yooyu yàlla digle lépp taxañ ko ci biir xasida nga xam ne booy jàng xasida yaa ngi jégglu yaa ngi julli ci yonent bi yaa ngi tuub yaa ngi ñaan yaa ngi sant lépp yaa ngi koy def moo tax xasida yéeme doxi ni mu ko sëñ bi doon doxe yi xam ngeen ne li ëpp ci lim bind mooy li mu tagg ak li mu julli yonent ci yonent bi salaahu salaam loolu it ni mu séddale woon ak dundam nga xam ne juróom benn weer yi da ciy tagg yonent bi salaahu salaam juróom benn weer yi mu di ci julli loolu wax ne matxu rasulil karim il basiti nujubi min al muharrami daynun lii ila rajabi li tàmbalee rajab nga xam ne muharram muy weer wi nu nekk lay tàmbalee di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala muy julli ci moom juróom benn weer yooyu bu jàllee rek juróom benn weer ci des lay tagg waaye nee na daynun lii loolu bor la ndax Seydou Touba nañu xam ne xaside yi mu doon bind du coobarewu ci moom rek du woon ko am jot bari xam-xam wiit waaye yemii nii alayha daynu xatin xawaarida bi xidmati xilli sil madinati sahadi maanaam bor la bu mu amee woon contrat la bu mu seeñee digganteem ak suñu borom ba noppi nag ngir xidma lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma wax ne ahmadu man ala alwara stafaahu bi xuluqin bihi tala siwaahu ahmaduhu bi nathri wa nidaami ma dumtu xaadiran ala alkalaami kon loolu volonté la mooy diirub maa ngi mën a wax maa ngi am kàttanug yëngu danaa di tagg yàlla danaa di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci di ko wesar ak di ko yaxal soppi xelimaam ak daam lépp jëme ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu wax ne xasida karaama la mooy karaamaam xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom jàngul mënuloon a bind sax aw turam boo mësaa bind turu Mouhamad rasulullah du xam lan mooy tur yi moom sallallahu alayhi wa sallam Seydou Touba mi donn yonent bi nag nga xam ne moo ko donn ci zahir donn ko ci batin donn ay bóotam dafa bokk ci tawfiix di ko yàlla defal ak jagle gi ko yàlla defal daf ca bokk mooy mu defal ko moom la yonent bi waroon a bind te bindul Seydou Touba donn loola moo tax xam nga ne yonent yàlla Idrissa moo jëkk a jëfandikoo pilim waaye ki ëpp lu mu bind ci àdduna mooy Cheikhul Khadim te kenn duutu ko dab ci bind àdduna bi li ci des lépp kenn mënatu la bind lu toll li Seydou Touba bind li ci yéem gën a yéeme it mooy xam ngeen ne borom xam-xam yi sax ñoo nattal seen bopp ci àndaar yi ne ku bind fukki téere ku nekk juróom yi lañ war a jël ndax juróom yi mën naa am lënt baa mu am topp sa bakkan baa nangam Seydou Touba rek moo bind wax ne katabtu ba kulli faraqa dan bo shirka li ma bind lépp amul bakkaar amul bokkaale yàlla lépp la yàlla nangu ndax lépp sell la loolu moo tax li yonent bi salaahu salaam li wax léegi ne li yonent bi salaahu salaam bindul loolu Sëriñ Moussa ka radiyallahu day leeral wax ne la yonent ba daawul way te xam ne bindul araf la jagleel Sëriñ Touba ba muy taalifal Touba la xassaanu daa wax gën gi yonen ak kaabu la Cheikh Bamba def ci gis bu jëbbal ko waa Touba daa di wax ne gërëm loo nga rabbul arsh ngir taggi Moustapha ardayta rabbul arsh bil matxi wa salaat lee ko bindikat ba waxoon moom la ko Seydou Moussa ne ko gërëm loo nga rabbul arsh ngir taggi Moustapha wedam loo nga taalif kat ya askey Serigne Touba
da xamne yematul ci geureum loogi waye ñi doon talif sax dañu mujj am kersa ci talif gi señ touba di talif tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa ka'bun wa hasanun wa busayri bañ deme la cheikh bamba wax yonel lutax ñepp ñew touba arab dutu way ngir mom te lu mal na koy ajab bi rek xernu jebal nañ serigne bamba mom touba motax lolu mu don nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci motax muy du bok ak nak ki jang rek am xam xam deg nahwu man arut di tag du bok ak serigne touba ñu wuté wat feneen nit moy serigne touba khasside yimi talif mi ngi toxo ci lawhul mahfuz khalimam ci lawhul mahfuz lay toxo mindam ci lawhul mahfuz lay toxo waye yemul ci lolay it lay tax nit mëna way muy nahwu ak arut Serigne Touba neena yalla mi yoni won yonent bi momako jangal kon motax muy wote ñeneen aw deggin yulhimnu mursilu sil hayzumi fi nahwi wal arud bil luzumi kon ki yalla jangal nahwu jangal la arud do bok ak nak ki nga xamne mom dafa jang rek am xam xam motaxit kitabati min lahu rabbi tanqulu la yamtiri fiha nabilun yanqilu mbindam day toxoy ci lawhul mahfuz motax khasaayid yoyu am waccu way bu reuy bo xamne mel mbind mudul mbind mudul khasside mbind momu dalay gëna kawé motax amna ben bind kat bu baax bu mag bok ci yoon wi mi cheikh rabi djub al mashari day wax ne walahu khasaaidu qad wanat an misliha ahlul ayazi wa man bi kulli mawadi' señ touba kat talif na khasaayid yo xamne ñepp loxtu nañ ci andi khasside yu mel nonu dana ba ca wa ajas muy ca rewi arab ya ñoña sax lañuy deg deg arab ak la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di doon ab arab ne ci seen bir lottu non ci andi wax ju melni khasside seigne touba yi dan nako walahu fawaidun lam yahusha maliki aw hanbali aw ahnafi aw shafi'i xam ngeen ni borom ñent ngir yoy mu imam malik imam hanbal imam ahmad imam shafi' neena ñi khasside seigne touba yi lambona lo xamne ñom ñoñu sax amuñu ko neena lambona ci njariñ lo xamne amuñu ko waye walahu qawariqun lam yakul li khadiri aw shasili aw siqajaibin baqir doko gis ci abdou khadir jeylani doko gis ci imam shasili te abul hasan ci lay bok abul abbas al marsi ci lay bok ak mbollem siqajaib baqir moy ñepp ñu am ay xarbaax te yeme ci yalla ñom ñepp lambowun lolu mu lambowon munako motax qasaiduhu qad akhjalat kull munshi tawalifu min as-saban al-masailu lolu kon tontuna ndax xam ngeen ne neena ko sa qasida yi ya nga talif ruslo na mbollem kuy talif dan nako nak masala yi diine yi sharia lim doon jangale mi ngi leer ci bir sey qasida yow seigne touba kon bo dege ku nan qasida yi du marja manam bindum seigne touba du marja di delu way mune su ci jele xam nga lolu lu jeme la deg na mel mbok mo xamne mang koy wax seigne modou legi manako mang ngi koy bëgg tontu bu makoy tontu dama koy wax ci télé bi ak radio bi damay tuddu tur wi dafa wax ne khasside da bari luum télé ta alquran man lepp mu waxit ne khasside ana ko khasside defal ma bëgg ko xamal lo xamne mom bu mako ko waxe dana xamne khasside télé wul dar liñu tuddu complément circonstanciel d'état moy khasside khasside mom day fekk lu motaliko genn kilifa day wax ne bu nangam matom nangam du ñew bu nangam matom nangam du ñew manam loolu nak xajna borom xel dana ci gi ndax alquran hadith ko leral lutax yalla fu mu wax julli wax wor dana rek julli len wor len japp len nat len asaka waxul wenn wer waxul ben bis waxul niñ koy defé kon ku jangale japp alquran lutax andi wul niñ jappé alquran lutax andi wul niñ jappé bu andi nako way day teunk nangam ak nangam sunna yek faraib yek mustahab yek nangam yek li yak ak loolu lepp hadith ko leral legi kon alquran da manki ba lolou ñew ngir matal lolou kuy julli nangam ngay def nangam ngay def alquran waxul na ñent rakka la nangam ak nangam luko jangale hadith khasside nak momit da ñew fek ay turu yu dess mu fatako kon koku mo defar motax mu ne ko masaili li nga xamne diine nit ñang ko ci bëgg khasside moy sa mbind yow seigne touba moy li matal lolou jëmmi khasside kum defar mom lolou buñu démé ci liñ bëgg jub lo léral da nañ ci léral mu xamné li gëna gaaw ci kaw suuf ci defar ab jaam ci jamono bi ñu tollu moy khasside li ci gëna gaaw ci defar ab jaam
li gëna gaaw it ci ab jaam ci yagale ko ci yalla moy khassida li gëna gaaw ci tagali nit ak bakkar moy khassida lolou mom nan nat ñi jang khassida ak ñi jang leneen seenu wuté ci jëm ni mi wuté lañ wuté ci jikko non lañ wuté ci xolit ndax gis nga nit dana jang alcorane ba nopi ñuy jang khatmu ba alcorane je di len molu lu tolni arafi alcorane je ñu ne luko waral ñu ne nit nga cey jang ba nopi degg ku ko gëna neex alcorane degg ku ko dakk gën ko ko mokal muy ñaan bu sañon mom accidenté bu du ñew ba mu wop la galanko khassida nak kiko jang ka koy jang muy neex kay tok diko degglu gëna banexu da ngay jang nit banexu ca lolo di ca bege magal la ba nga japp ne yaani tollu fek khassida tax khassida jikulay jekk di defal lolo buñ ci togon di ca leral dal dina ko ci wax lo xamne ndax mbollem ñi iñan ñep duñ jangati khassida lolo mom matna sété ku iñan fenen lay bok sétal nga sét ñenen waye musulo deg ku defal ku khassida defal nga jang khassida mu sax ci sa yaram do iñan do reuy do bëgg aduna do nay ndax da ngay defaru xam nga defaru buñu wax li gën ci aduna likoy may nit ala bi dik la tatma'inul khulub manam li teyel xolub nit moy fo fek ku tit du jang ko khassida jang ko khassida day ñak dépasse ba nopp xelam dal fo fek ku tit du jang ko khassida motax yoy boko ci bëgge leral inshallah mune khassida li tax mu yéme moy néna ko yow so mbind yow Seigne Touba mo leral masaili mo xam bi fiqhin wa tawhidin atad mahtasawfin salalima yarqaha labibun mahaqilu moy fann yoy ma don leral legi moy lo xamne it mom khassida li tax mu yeme moy khassida du defar jëm bayyi muy dem khassida day defar deret khassida day defar deret gis nga ngeureum bu yame ci jëm bu borom faato mu jeex deret juñ defar nak ku ca soso ku ca bok ku ca soso ku ca bok ba ka ca mujju Seigne Moustapha Salih dafa waxane defaru Seigne Touba li tax mu wote ak defaru ko fi massa jaar ku massa defar la nga defar da tambale ci ka nga defar Seigne Touba nak ak defaram day dem ba ka mujju ci askan mu tambale ci jëm ci ka mom la geeyu ginaaw ka ca yonum nit ku la defar ga tambale ka defar kan defar mom du yaqul non la khassida defene lolou motax khassida du fal muy di folli mukk ci aduna khassida yoy nak Seigne Touba dañ ci tan ay yenn wax yo xamne mom moko waxal bopam te mom Seigne Touba neena lepp luma wax nama ko waxe rek nalako yalla defé te dara nar nekku ci lolé ma wax ki wax na nak lepp lum wax nam ko waxe nalako yalla wax nalako yalla defé bu bindé wax dara ci xassa yi di da fay laaj nit ki am ci aw deggin day laaj nit ki am deggin ci bir waxin wowe Seigne Touba di wax ci xassa yi di Cheikhul Khadim dafa wax ne sama xassa yi di ci mu'jizati yonent bi la bok manam yonent bi day xar wer ndoxlo garab waxlo mbeut nonu mu nekké mu'jiza nak ci yonent bi non la xassidi yi nekké mu'jiza khasaidi min mu'jizati al-muntaqa salla alayhi man hadahu wa intaqa li tax mu nekk mu'jiza ci yonent bi xam ngeen ne khasside yi fu yonent bi fu Seigne Touba meuna nek ak fu yonent bi meuna nek khasside yi day beglo yonent bi da koy beglo fu meuna nek yubashshiruka al-baqi bi khati karamatan nga xamne yalla ci bopam mo ci beglo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bindu Cheikhul Khadim Seigne Touba neena yalla dama teral akramani bi kawni khatti 'indahu mima yubahi fil jinani junduhu lolu lu yeme la Seigne Touba dafa xone yalla teral na mako xam nga teranga dafa yaatu neena yalla teral na ma teranga jima terale moy bu ëllëgé ban tabbi aljana khasaayit moy doon lañ fay poukéré wo ci kurele sun borom ye da ngay gis ñu jang khasside ak mawahibu nafi'a ay malaika ay kay di yemu nan deggal khassida ma wahib nafi genen kay yeketi fene xolam khadimatul amda genen na xolal jasbul qurub genen na xolal nangam genen na xolal nangam ñuy genn khassida cheikhul khadimi nak diko poukere wo ci bir jam nya nan kuma sa gis sun borom da nan ku am jam bu ma sa wax li yonent bi di wax yenen yonent yi nan len ci seenu xet ku ci am ku wax lu melni motax sun borom neena yalla Seigne Touba neena yalla teral na lol neena it karamani khairal baraya biktubi xam nga bëgg def ñu def loola ko gën
seigne touba ne na yonenti be ma terele yow ahmadou bindal jox gi mu ko jox ndigalul mu bind nak motax seigne touba mo geñona rafet ñep bind geñona gaaw ñep bind ta li tax mu yeme moy seigne touba bu daan bind khassida yi bolé tari alquran khassida gu matti tarif yaddi takhutu wa lisani yadlu bu tambale bismillah yanmulha di talif khassida ma ngay tambi alif lam mim dalikal kitab la raybi do gag du joom du jaax ba nopi te bind mi de yaq lolu kon xam nga mani su ko jang do nga bokay def bu nit waxe dara nga rungé señ mi ne day bolé di bind qasida ba nopi diko talif ba nopi di jangal qur'an yaddi takhutu wa lisani yadlu mune it qasayid yoyu husul uluma wa maqamatil kiram bil qatti haizan bihi fawqal maram mole maqamay gor yalla yep mang ko amé ci qasida da wax fenen ne daraje gor yalla yeen don sakku mu jaral len di nafile ayat di gedd senu njabor ñen ñi dun ami soxna di dundu tassof ngir bëgg yegg ci yalla señtu ba neena daraje yoy ñu don sakku mo waddu na beret andando def ben kay da wut ci sama khasside yi farra linaghni walinasli kullama farra ilayhi alawliya wal ulama maqamay gor yalla yippit señtu ba neena khasside yi mako dajal len jazabalil maqat maqamat rijal wali tawa sayr rijal wal majal señ touba ne ci khassida yi la amé taxañu bama né beureul rek raw abdul khalid jeylani tan ni mu yéme won abdul khalid jeylani nga xamné turu abdul khalid jeylani yalla mo tuddé sayyidina abdul khalid jeylani yémem ci wéru koor la gané jamono wéru yépp dawul nam becc mo cheikh abdul khalid jeylani bokku na ci ñam khatmul maqamat moy kuko mësa gis mu neex la mu naqara da nga dem aljana kum gis mu neex la mu naqara da nga dem aljana lu mu wax yalla dégg señ touba ne nak bama né tambali rek tawaytu tariqal qawmi waqtam tidaihi bama tambale di tag yonenti bi rek di tuddu turwa diko bakka ka lol lama taxagnal doxub gay yep lañ dox ci fanwere men ngont la ko do rombalen motax mu ne kon jazabalil qat maqamat rijal wali tawa sayr rijal wal majal ndax ci layam lin khadir fi kitabatil ujur neena yol yep mi ngi sama khasside yi kon kuko fi won ginaaw jëm fenen lo jang da ngay neurem neurem ba son way yol bang lin khadir fi kitabil ujur tanurul buldan wal awtan señ touba ne khasside yi moy reele rew yi ak gox yi kon bari na fu jammam khasside yi xolal khasside yi señ touba dafa xane yi ci khasside rek la ko yakare señ touba mom ci bopam waxul ci kenn la ko yakare ci khasside señ touba ne na ndimbal tonewu susurowu lumay ar ci ayu bayiko fu meuna don ci sama rew ak sama njabot neena ci khasside yi rek la ko yakare wa bim tidaika arjuha huna wa ghada fawzan wa ribhan wa ridwanan yuqarribuni wal amn fi kulli shay'in dimnahu darar wa sitr wa nasr fi ahli wa fi watani tay yi ñu nek ak ëlëk lima yaakar lepp ci xëssida rek la ko yaakar fawzan ak taxé wa ribhan ak tonew wa ridwanan gëremul yalla yu kharibuni lumay jégal yalla wal amn fi kulli shay'in ak kulti go xamne défense bo xamne garantie bo xamne dana ma ar ci mepp mbir mo xamne dimnahu darar kasse nañ ko ci bitim rew ba ay gaay tok ci bir rew mi ba ñu même yoyu fi ne moy da ngay dégg ci tuba ba yag ñu ne diw nangam genn na wala diw nangam nangam na wal ba fi kulli shay'in dimnahu darar rek mepp mbir mo xamne toké nga ci bir ñu laq ko ben kenn mënu ko gi señ touba ne xassida makoy nital ba ñepp fi ahli wa fi watani ci rew mi ma nek ak sama ñun lolu kon khasside mo gëna xana mo gëna deugër ak ndom bagu ami pitaw wala bejjen bo xamne dañ koy ëw ginaaw señ bi ci la yaakar biram xam nga gëm señ touba nak yom naay wolu ko jafé nak ndax bari na ñuy neeram neeram fi ne te buñu jaxé yegg fi khasside joxé 200 000 wala 500 000 ku la wutal ndom ma sangat ba mo la gënal nangam te khasside yegg na man yoy motax señ touba wax ne mbindam momu ci la dajalé maqamay gor yalla yépp mom cheikhul khadim ci bir khasside yoyu sunu borom dajalel ko ci daraje yi gëna mag daraje dajalel ko ci maqama yi gëna sel dajalel ko ci bol yi nga xamne mo gëna reuy ci lepp lu nit di wut ci aduna ak lu nit di wut ci al-akhirah serigne touba wax ne buma de bin arash day yëngu xam nga arash ni mu mel ni mu magge lu ko yëngal moy khasside cheikhul qadim serigne touba neena yemu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku jaayon ay bokam jël alal ji jox ko duko jaral muñ waye bu mo massa sepp sama khalima bu wissan ba tambale bind rek neena day re ba sara sa di feñ ida katabtu ibtasama suja'u wa tajahid li hasilil awja waye da amat yenen bayru gëna yeme neena yalla ay relo yenenbi sama bind wa yalla yalla re adhaka rabbi rasulullah bi khatti mawdi'i allah adhaka dafa re lo lan lay tek deguma arab bu baxna waye xam nga dahika ak yadahak bokul ak adahaka
adhaka reelona rabbi sama borom rasulullahi sangba bi khati sama bindimi buma sa tambale sa prek yalla mo nan ko bas yenenbi nako ahmadu de tambale na neena yalla moy reelo yenenbi lo ci lolu am motax yasur rasulullahi khati bi mawlidia lolu ko andi wal kon ginaaw yalla moy reelo yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci bindum cheikhul khadim motax mu yeme serigne bi waxat ne hajat qasaidi khuluba jundaman lahul baraya wal fi'alu wazaman khassida yi mo fess del xolop gaay yalla yi ki ne dañu japp ne mourid yi dox ci kaw suuf rek ñoy jang khassida yi dedet cheikh abdou karim touré mu bax ma neena serigne touba da ko wo bi sinjereem yobbu ko ci neeg bu yaatu nako abdou karim lu ne fi mu ne ko day nduruy téré mu ne ko hakasa nonu la dan nako li moy lima telephone ci geejgi dan nako abdou karim de amna yu ñewul ndax bima ko talifé ba nopi jinne yek malaayike dañ ko abbu dañ ci am yuñu abbu diko barkelo te balanuko delo ci sada taxaw dan nako nak xam nga fulkul mashhur munako mang koy deg de munako ci geejgi la ko talifé defna ci li xew tay ak ëlëk fagul leen ci seen tax ak alakhirah fagul leen ci cianu jigeenul khurul ayniya ba yeen nañ fa nekkal dan nako téré ba nak dañ koy mol cheikh abdou karim touré nako fuñ koy molé makkata aw madina aw tunisie aw maghribi señ bi nako taxtal harshu wal kursi Cheikh Abdou Karim Touré dal ci souf señ bi nako accam fofu nga bokk yalla de xamal na mané am nga ko gënte waxuma lako lol nak ñom ñaar ñoko xam am nga ko gënte waxuma lako ko mom dana wara reey mu kon khasside yi señ Touba wax na ni it kon fess na del xolup malaayika yi mom khassay yi fess na del xolup malaayika yi mu wax ne kon khasside yu fess del xolup malaayika yi nga xamne moy jundullahil ghalibini xam nga ne malawul ala pe be gëna kawé señ touba ne xassida taw amani neena ñom dañoo jëkkelante ibtadara ti malawul ala ila hifzuhuma ñom dañuy jëkkelante ngir mokal xassida yi kana zalika fi kitabin masura señ touba mo wax ne bu yowmal qiyamé yonent bi day tew wa kërëm ñepp tew ñuy jang xassida ci kanam señ touba wax ne watal kitabati ila allah ahab min kulli khattin wa ila al mah ahab defal sama xassay defal fi day ñaan defal yow yalla sama mbind mi mu gëna mu gënal ci yalla ak yonenti bi mepp mbind mu mëna don ko gënal wa chal madaihi lahu was salawat fawqa al ibadati ma'an wa da'awat kon bo gisee nit di jang xassida ñu nan diw daanu kat la wala nangam señ touba mo ne defal tag yima tag yonenti bi ak julli yima julli ci mom fawqa al ibadati na kawé mbolam jaamu yalla yépp wa da'awat ak ñaan gu nit man di ñaan gu mëna don ñaan goy ñaan lu mbax bax ak jaamu yalla numu kawé kawé señ touba ne lima tag yonenti bi ak lima julli ci mom nangama ko defal mu gëna kawé lol te gëna reey dadi wax ni watal hurufi bihi ridaka ya man radita anhu is ardak ngeeramul yalla mo gëna mag xam ngeen ne sahaba yi ñu ko amé won ci ay xéej amé won ko ci ay yeesi amé won ko ci ay fit ñu gënë leen ci xagn leen seeni alal ngeeramul yalla lolé nak señ touba neena nang mako defal ci sama xassida yi te kat ña doon sakku ngeureumul yalla la ngeureumul yalla dis dis lamiy metti metti seenu tag dafa leer nañ ci alquran ngeureumul yalla lolé nga xamné liñu dacc ngir son señ touba nako nang mako defal ci sama bir xaraf yi waye bu li yam ci lola nang ma defal sama xassa yi yima talif mu nek ngeureumul yalla li gëna kawé ci sey ngeureum ngeureum yoy gëna kawé yi mu waxat né nang ma defal watal kitabati lil jinani musilatan muniratan janabi defal khasside yi mu yobbo aljana di yegale nit ci aljana nanga def mu diko mu yegal nit nanga ma defal sama khasaidi mu se ngeureum li gëna reuy watal hurufi ujuran baqiya bil intihaa ila jinani raqiya motax bo dege nit wax ne jang khasside amul tiyaba xam nga ne koku wax na lum xamul ndax seigne touba mo wax ne defal sama khasaidi na nek yol budul jeex ba aljana bo day jang alquran bo day jang khassida tiyaba yi day dotti ko ci yow ba fek ngay tabbi aljana lu dak wa bi kitabati ya farah jundaka ay baqiyatin salihatin andaka nang ci begal su kurel bobu yow sun borom waye watal hurufi kullaha ibada ya man lahu ibadu wal ibada khassida yi nang mako defal lepp di ak jaamu yalla waxna fenen ne kitabati sarat ladallahi al-ahad misla ibadati wa dhabba man jahad sama khasaidi mujuna melni fa yalla ak jamu mu waxat fi ne defal sama xaraf yeb
waccal xuruuf yi kullaha ibada, sama araf yépp nay ak jaamu yàlla. Kon mooy li ma la wax, boo dee jàng alquran, boo dee jàng xasa yi, yaa ngi jàng alquran, yaa ngi julli ci yonente bi, yaa ngi def yépp mboolem ibadaat yi, boo dee jàng xasida yaa ngi koy def. Sëriñ bi wax ne defal nga ma waliya am daaxi jaxalta ka jihaad kulla ma jaahidin xadisa sa jihaad. Xam nga ne jihaad ni mel, mu ne ko defal nga ma sama xasaay yi, mu mel ni jihaad yi képp ku mën a jihaad, te ñaari jihaad moo am. Boo demee ci alfaydu rabbaani dañu fay jàngal ne dafa am jihaadu zahir ak jihaadu batin. Jihaadu zahir bi mooy xeex ci ay xeej, jihaadu batin bi mooy jihaadu nafsi. Sëñ Touba nee na jihaad bi mu ca mën a doon na nga ma defal sama xasaay yi mu mel ni jihaad jooja. Exis bi xatiye maxtafa min al ulum antal xabiru wal kabir wal alim. Loolu nag moom druskat yi dana ci xam dara. Sëñ Touba nee na nag ma wuññil mbooleem lu nëbbut ci ay secret ki bóot ci ay xam-xam nag ma ko wuññil ci sama xaside yi. Moo tax yaakaar naa léegi-léegi nit di jàng xaside ba yàgg mu yàgg si ci dimension boo xam ne kenn xamul nu mu toll. Yenn kilifa ku baax daa mas a dem ci ab kaso di jëlee ab taalibeem far ca kaso ba ñaar nekk fa, mooy daa am kun tudd moom mi ñëw ci kaso bi di jël si ab taalibeem dañ ko tudde taalibe bi, amaat keneen ku tudd ñu bokk aw tur ñoom ñaar, bokkuñu jublu boole bokkuñu kuñ leen tudde, waaye dañoo nuróole aw tur ñoom ñaar. Mi ngi mel ne rek kenn ku ne ko tudd Moodu, boo doon misaal. Bi ñu ñëwee mu ñëw taxaw ci buntu kaso bi, policier yi daal di génne mel ne Moodu ma te mooma du ab taalibeem. Ba mu dem ñu ñëw nu ko génne nañ mel ne ñu ne du moom de, ñu ne kee de kon dem na ba noppi. Léegi nañ génne kon sa Moodu yow génne ko. Bi ñu ko waxee sëñ bi mu ne ah man ne moo ne asbil sutuuri asli umuri rek laa wax. Si magi sëñ Touba yi nag la bokkoon. Mu ne asbil sutuuri asli umuri rek laa wax. Nga xam ne ñoom egg nañ ci kon xasida moo leen di wamatal lépp luñ bëgg. Lépp luñ waxit ci biir xasida loola day dikk ci ñoom nam mën a mate. Sëriñ Touba wax ne waccal kitaabati bouchoratan taloum lil muntaqa alladi lahu sirtul xadim. Xam ngeen ne fi ne jataay bii ñu toog di jàng xasaay di mbégtam yonente bi salallahu alayhi wa sallam lay nekk. Mbégte moomu moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam moomu xasaay yi di nekkit day sax dàkk, te loolu la Sëriñ Touba sàkku ñaan ko ci boromam. Nag ma defal it sama xasaay yi mu nekk loo xam ne mooy li gën a rëy te gën a kawe. Moo tax xasaay yi ni tur yi mel wuutey dimension. Xam ngeen ne am na ci xasaay yoo xam ne suñu borom moo ko tudd, maanaam moo tudd turu xaside gi, yàlla ci boppam moo tudd turu xaside gi. Am na ci xasaay yoo xam ne tur wa moo représenté jëmm ja, maanaam la turway tekki mooy doon maanaam xaside ga. Nga xam ne directement rek boo ci suuboo loola la xaside ga di saafara. Am ci xaside yoo xam ne it dafa séddaliku ay xaaj, mooy yi dafa nekk alxasaidul bahriyat, mooy albahriya mooy yi sëñ bi taalifi ci géej gi, ak xasaayit yoo xam ne sëñ bi taalifiwu ko ci géej gi. Yim taalifi ci géej gi dañoo wuute ay dimension ba tey. Xaala yi mu ko doon taalifi dafa wuute, ndax fi ne léegi-léegi muy taalif xaside goo xam ne dañ koy boole di ngëññantoo. Tubaab bi di ko tooñ di ko naqaral mu ne ci fitna. Léegi-léegi benn circonstance dikkal ko mu yeesalaat ak xaside di ko taalif, jataay ba mu koy taalifee leneen xewaat. Xam nga ne wala xadd karab naa bi mu koy bindaat booba tubaab yaa ngi jël ay xaj di ko jal. Mu naan leen muy booba benn tubaab dafa ñëw fekk ko muy bind mu jal sëñ bi xaj bi. Sëñ bi ne ko xuskal bëgg an xirtaas yi teyel sa xaj bi sama kayit yi. Mu ne ko loola naqari rek laa doon wut, dem jël xaj yu bari jal ko Cheikh Wadim. Nga xam ngeen ne xalima gi bi mu ko soppee wiccax ko xaj bi jëkk bi dana jàppi tàkk. Loolu sëñ Moulay Bousse nettali na ko ata bi kilaabin mabtaxin mahwaqatihi fa harraqa bi naari masul kawaxini. Waaye xam ngeen ne muqaddimatul amdah bi mu koy taalifaat ci gàmm googee ay xew-xew yu bari da ca xew, ndax muqaddimat moom dafa yéeme. Sëñ bi jàng na ko ci gabon, jàngal na ko boppam ci gabon. Nee na diggante ñaari il yi ma ko doon jàng toll na ne ndarak ndakaaru ba may ak si ci bashiruka albaaqi bi qati karamatan daa dégg ñu koy jàng ci rawdatu rasulillahi salaam salaam ci madina sa munawara. Taalif na ko taalif goo xam ne booba gàmm ko fa fekk senn saatu rek la sëñ bi yor. Sëñ bi dem wecc ko jënde ko xalima di taalif muqaddimatul amdah. nee na bi ma nee wasiqtu bi rabbil arshi sil juudi wal afi maa al mustafa wallahu li muxlidun safi. Yonente bi daa wàcc mbaar tiim ma. Nee na waaw gu njëkk gi rot yonente bi ne cëpp ànd ak Jibrilu lu ma bind
yonent bi jël jox jibrilu jibrilu jox sun borom bima asjukuhu suka taskhini bi hadha bisharatin nan sun borom na jak yub ma ci deg ba nga xamne ki musu cha nan ko moy muhammad rasulullah ma fek ko melni degum nor bama segge sigi da melni bop cioro kelok jalal jek jamal gi darna mbok kima waxul kima don xamoko mo ndi wali khada sirran ghaban ghayrihi muhay kuma waxul kima don xamoko nak mom digeunte mak dem lo won dal waaw nga xamne ngeelam te dal na ñepp ba xamuñu kum don mo ndi wali khada sirran ghaban ghayrihi muhay talif gogu muy talif khasaayi ci jotaay yu tar yoyu ak melo yoyu mu don talif khaside yi xam ngeen ne ben khaside bu ci nek ci khaside yoyu señ touba neena fa dammanat maqamatu abdillahi salihin ta lolou xam ngeen ne meme yonenti bu yalla den misal kenn bu jeexal daan innahu min abadina salihin ta abdillahi salihin yoyu señ touba neena khaside yi ma talif ci geej gi genn bu ci nek tolo nak maqama ngor yalla yoyu ben bu ci nek rek tolo nak mom nga xamne ta damana dane lamona sax maqamat ibadallahi salihin daraje gor yalla yoyu yep ta maqamat ibadallahi salihin kat ay daraje la yu kawé kawé neena khaside yi dajale na maqama yoyu lamboko serigne bi waxat ne ajru kitabati yafuqu indahu jumlatan ma bihi yubahi junduhu bepp yol bu way yub aljana euleuk bepp yol lu yol ba reey reey señ touba neena buñ ëndé yoolu xassay rek neena bobo yool yoolu xasside yi dana ko gatchel nga xamne kon yool bi yalla di defal señ touba ci xasside yi nona lay lamp ñala mel waye ndax loolu ci layam modi xasside yi dafa doon lu yéme lo xamne fi ne kikoy jang ngir jang xasside yi rek kikoy jang di setantel xasside rek kikoy jang di dundu xasside rek kikoy jang di wormal xasside rek kenn ku ci nek ak ciir bam ci am kenn ku nek ak ciir bam mi am ci xasside man xamna kuy jang nooru dare ni ko xamne sa yu fatte jeexal tere bi ba yitte japp ko du teud mukk te tere bi soñu ko nako jangoko nga xamne circulation sax bu ci nekke di dawal auto day jang nooru dare ni nga xamne bu teudde guddi teud guddi rek bu jange bam xaj mu denc ci tere bi fatte ko teud du nelaw mukk ci lal ndax tere bi dana ko soñu ci nako xasside gi jeexagul kuma xam la ko xamne bañ nako ba sax non lañ koy woyé téré bob nuru dare ni xamna kilifa go xamne ñew na fi mom mom moma waxal bopam ne gis na señ touba ñet yoon proxal ma ngi mom bokku nañ len dab di xewlu kilifa gogu mo xamako fan yi lama diw sangam nuru dare ni dey mas na ñew sama kër nama sa dom sa soxna si dom ji jigen dom ji ambu goor la bisub aljuma lay juddu nang ko tudde señ abdou khadir nuru dare ne mako wax neena mu juddu bisub aljuma don goor mu tuddi ko señ abdou khadir moy bimu nekké ci tawat ji ma yekko yone diko laaj ñu yobbu lañ ko bërepp ma na rëcc na way kon may da koy téyé fi bam neex mu doora dem xasside la ma don défé non xasside da koy défé non motax ma ne kikoy jang ngir téwlu ko ak kikoy jang ngir dem ak kikoy jang ngir yek bokku ñu ay tollu way kenn ku ci nekk la ko xasside gogé muy jang ak la ko xasside gogé muy defal muy yek motax xol xasside gogou di nooru daré ni tay bo don ñew ci djublo leral ma nga djeglu bokki nak waxtan mi nim teunko dafa bari kilifa yu may xaar ci bërepp motax may jatang rek xamna organiser wuul sax teunku wuul way ma ngi koy djeglu genn ku ci nek bo gi ci xasside yi li tax mu yeme xol fiñ tol ni señ touba lu mu ci wax xol xasside ak sindi di li ci señ touba di ñaan bam ko ci ñaan amna lo xamne ken xamul don num doom jappuñu won ni aduna yi dana yegg fofu xam ngeen ne dem nañ ba da ngay deg ñu naan neige bi dama yagg deg ñu tudde na fourat lu ci nek señ touba ba ngi koy ñaan dem nañ ay at yu yagg lool doora am ci jamono ta bu yagg yagg la ko doon ñaan waye xolal xasside ak mafatihul bishri nga xamne señ bi ci bopam mafatihul bishri señ bi ci bopam mo wax ne xasside gi yalla ko tudde mafatihul bishri nak sammi ismu amru da ci am sammi na nga tuddé khasside gi mafatihul bishri khasside khasside la go xamné señ bi masna wax bis ci ganar mel mak nako ana no def ak bishri mune tek señ bi nako bari na lu way di jambat ta bu ko taxaw ndudu ko ñak nako ahmadou nga ca bishri xam nga ni señ salihu mu bax mi mo wax né képp ku koy jang kum jox loxo ñu jéggal mafatihul bishri ku koy jang rek ko jox loxo ñu jéggal mafatihul bishri xam ngeen ne xasside la go xamne
da bari lu teunku ci bir mafatihul bishri seigne touba neena suñu borom def na khasside gumi avant premiere aljana moy mafatihul bishri nga xamne yemul ca nek melawou mom mafatihul bishri am waye xam ngeen ne jëmmi bishri seigne bi tok na ci jotaay yor bishri juk toklo kenn ci jotaay ba neena bama fa toge yegna tangor wo xamne munuma lako wax waye fa la tambale di deg di xam li picci sap sax ñi jotaay ba rek ci la tambale yeg lolu li fi ci di sap wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin cheikh amadul fadal neena seigne fallu neena ma fekk seigne touba yor ko munuma khasside gi lu munta safara amut xam ngeen ne boko de jang ñeen fukki buntu kër ak ben yele wër yep yaaru seen karang wa kana haqqan alayna boko de jang ñeen fukki buntu kër ak ben yele wër yep yaaru seen karang seigne touba neena ci bir khasside ga barak li ya rabbi fi hurufi wa ghayriha wajudta bil ma'ruf xam ngeen ne suñu borom daf ko barkel ci bir xaraf yoy waye yimul ci lola neena xam nga da cey indi lo xamne dafa am lumuy nurool moy a'taytani mal qalb ansa kullama mara min ad-durr ma hata zulama lolou moy jox nga ma lo xamne fatelo won na ma lepp lo xamne dana ma metti ba mu dima dis ba muy tar ci man fatena ko waye ci xassidi gogui seigne touba da ci resume ay digeunte yu yeme yo xamne da cey wax ne yalla jox na ma lepp te dutu fi jokk yow yalla jox nga ma lepp te dutu fi jokk waxtu wa waré jogé diko sakku la lolo ñew yow yalla jox ma lima bëgg ba nopi def ma may ndariñul bindé fi wamatal nga ma lo xamné way ragal yalla yi mom la bëggoon ci biir xassidi gala waxé né man jommaluma ay goné jaaxaluma leen ña yegg ci yalla bañ leen di tudd as-salihin nujaba ñoñe la jommal ba fuñ tonu nan ci Seigne Touba mo tambalé ci akhtati ni jami'a dun salabi wa li taqulu sul waqt talabi li awsil alladhi uridu wan fa'i bi al wara ya mughni an nadfa'i ma huwa taqas duri li bil muntaqa wa qutli ma wadu sawi taqa wajhat li ma la yazalu ajaba fi abad al salihina najaba way legi ajabtuni jawaba man ta'ala an sinnatin wa qutli ta'ala way ndax lolé ci layam yaqudu li kun fa yakuni haji min ka bila haqqin wala tahaji ak akhtaytani mal qalb ansa kullama mada min ad-durri ma huwa zolama khassidi la go xamne koy jang do ñak ñeul do ñak ñeul dépasse mukk yene na nga ci mi wakana haqqan alayna nasrul mu'minin xolal khassidi yoyu xolal khassidi galibatul maraqibi seigne touba neena lim man ci nit ku dul man mënoko ci fi na nga gis ko xamne musta jaar dara fecc la dan metti wo ba muy football di baraye mana fecc lol mana football lol waye bu tambale jang ci de galibatu maraqibi lan moko ci dal wa bi kitabati rabbi rabbi kull mutali'in li wajhi rabbi legi khasside gi lay yar motax seigne touba neena khasside galibatu maraqibi lim man ci nit kudul man munoko ci day yar nit lu yeme ngi ci mom galibatu maraqibi fi ne keur gum nek bo mul koy tokh ko fa fatu ken dula laaj dara galibatu maraqibi khasside la go xamne bu nit nekkon ci daamba ñu yobbu ab neew kenn xol ci pujum neek bu jalibatu maraqibi nek xolat ci neew bi ñu jéggal ko khassida ngi non go xamne seigne touba xam ngeen ne maqamatu rijal yi dafa tollo ay dimension waxna legi maqamu tuddu kat mun maqamat waxna la ay maqama yo xamne ñi ku ni wax cheikh ahmadul badawi mo amé won maqamu mom ak cheikh abdou khadir jailani abul hasan as-sashali ak abul abbas al-marsi dañu amé won maqama yo xamné ñom déggo ak seen borom ci mepp mbir mom bir ak biti lañu déggo won seigne touba néna nak maqama yu goor yalla yoy yépp yalla mi ngi mako taxañal ci ëlëf gu neub gogu ci bir khat qutali bi alifil makhfiyyi nayla al maqamat al ula bi tayy khashida la go xamné mom jalibatul maraqib ni tarbiyé khashida la go xamné jalibatul maraqib fi ne ben secret bu yéme ngi ci moy day taxa bëgg Seigne Touba jalibatu maraqib day taxa bëgg Seigne Touba lool fi ñu ni waaw jalibatu maraqib amana benen mbir bu yéme bu nekk jalibatu maraqib xam nga fi ne da ngay dégg nit ñu ne amna trash manam amna sucre dem ci hôpital bi ñu jël sa deret dugal ko ci laboratoire bi xol ba xam am nga sucre wala amulo sucre fi ne xassida jalibatu maraqib dañ ci natte ba xam señ bi nangul ci téli bi wala déet Mouride Sadiq nga wala doono fi ne ko ne man ko seta sa bop ñeen fukki tisbar ak ben rek tisbar ak jojuli jang ben jali bima raxib ba mi ñeen fukki tisbar ak ben bala mat nga xam fo abonné fo point bala mat rek nga xam da lay leer nañ sax lu wër na mu lu leer nañ la jali bitu raxib kon gis nga ko momit
babu tollu way ak buntu bu reuy bobu mu amé nga xol khasid ak tahfatul mutadarrin xam nga dafa am khasid yo xam dafa yéme bari yu dajé ci biir tahfatul mutadarrin

mom amna yu neex yu ci nek mom ndax ben xam ngeen ne day defar nit ku yaqku tuhfatu mutadarrin yamul ci defar nit ku yaqku waye da meuna defar keurum nit far sax mom tuhfatu mutadarrin manam day doli ngor nit ci keur lu bax la am solo amna jo xamne boko binde bisub talata rek insha allah day muju sa wa keur di la laaj waaw señ bi mom fan yi lu xew waaw lolou mom werna dang koy tambale fiñ tambale tuddu jigen ñe wabi roqay wabi nangam nangam rek waaw qasida yi moy lepp nit ñi dañuy wëndelu rek xamuñu sax leen yor lim doon wallahi alasim xamuñu leen yor waye qasida yi bu ko nit ñi xamone fank ko da ngay muju naar yi ak tubab yi daw di ñew ci rew mi murid bo dajje rek mu fa caajo dañ ko umpule nak xamuñu warma ji ni jox qasida xamuñu nit ñi fanké qasida xamuñu nit ñi téyé qasida damay wax né tay ko joxon qasida gi nako duggal ak mom ci wanak yu mu lank koko waxon mu lank dënd bi mako qasida kon gal la waxandé la xana bobu dënd kon warna jomba bombanté ak dënd bu ko lewut bu féké wormal nga Seyd Touba motax yu bari nit ñi dañuy jang rek di dem rek mais xamuñu lan moy wormay qasida waaw légui bëtt bi nga xamné day tëdd bu guddi mu jël nuru daal diko jang ndax dana yel beutam bi di setan ci télé lu haram ndax nobbi deglu xasi dana yel lam wi jank ci ndax yel na ci mom saga jeew fen yaqub digeunte yow yaangi tuddu lu ba motax bo ñaané duñu beut bi xolle xolli du ñew fooré nga yam nit ki ngir mu am dara day tajuruba ci naf day tagat bopam beut bi xol xasi de jom na xol leneen lu dul juk nobbi deglu xasi de jom na deglu musique deglu tiaxan waye bëgg xol xasi de xol lamu deglu fetti kat yor sa portable def ci ñuy sey fu la neex setan ñewat ci xasside do dem fenn moy boole lu banok lu bax te señ bi neena mi ngi melni daaju kaf wuti siru def te def ci ganar xal sa naami yax rek motax da nga gis kuy durus rek waxna ko señ Modou Fall legi neena ko durus ka tub xasside bo ne japp ci jëm ja rek xemem ko xasside ni mi ra xasside da fi ne amna ben lampe bu nek ci nit bo xamne xaliss du ko taal mana wor duko tal dara duko tal khasida do nga ko mana tal ndax qira'atuha nurun wa majjun wa rif'atun wa jalbu munaddarin nihma zawaidu projecteur bobu selal ci khasida do nga koy tal mune tay ku la sen da xamne wajang lampo mune fekte kur ngay branché kos di jaxase moy lak bo tege fi tek fi di jaxal plus ak moyen moy bolé aduna ak lenen ngay jaxase say pile di lak rek do takale muko lol nak bu fekke ne yow branche map khalis rek la ci intéressé wala autour rek señ bi lo ci bëgg man la ko jox fi ne bu dee xaalis rek la neex ci xaside man nga ko ci am bu dee jigéen ni kese rek la ci ñor bayre ba du jeex bu dee kula mbamb rek nga bëgg du doy waaye sëñ bi di téye batina waaye sëñ bi ñëw dama am yitte nangam ak nangam nga ne ko baax na ubbi xaside ñaan mu faju caaxaan du ko may bari nañu ci dogu ñoo xam dañuy wax dem rek waaye xam nañ ni mësuñu dogu lu ñëw bu ne la numéro diw wen deux la jeexale dëkk Touba nga composé 23 borom ne Casamance lum lay wax mbokk mi da nga jaawale fo soxla won nga ne Touba mo ne yaangi wote Casamance code bi boko xam do dem xasside da ngay sel du lu jamono bi nak la xasside gëna graw fi ne ndax riir mi da ci jëm jamono bi nak la fi ne mi ngi doora doy war fi ne bari nañu ci doon dox ño xamne ñi ngi tambali arrière ndax li tax moy lim nga ak ma ngi ci def nangam ak ma fi ne tay lay gëna graw ndax mbolo mi daw jëm ci xasside da bari fi ne ngi sal da ci yomb wona wi da ci yomb momale la lo ci momu da yomb ñi ci dox ta yalla tax xam ngeen ne seen jotaay dox na ak suñu Modou Fall neena ko fi lu ne waro na fi am ci guddigi fi ku seññu Touba ñor deug sa alal sa lu ne war na lay fekk fi xam nga def ngir yalla al infaq fi sabilillah da ki waye fi tay ji bari na jamm ju am te ci bëreb yi la bay seññu Fall aussi jey mo wax ne bari na ñuy alquran yag nañ ko jang ci réew mi ba amé bu amé jamm xasside yi la seññu cheikh ndjay talibul seññu cheikh awbal la bokku na ci ñu demone ci guerre bi dafa am bis ñu yobul len ci bitim rew seigne cheikh day def bu ñewé di jang xasside tuba bi nopi loko nako nopil guddi gi nopé mom seigne cheikh ndjay alma yi ñew songu len ray ci ñu bari bitim ci gi jot rek tuba bi capitaine yi tammi di wër uyé la ndjay ana ndjay kay jang seen xassay di yoy kay jang seen xassay di yoy seigne cheikh ndjay neena bis tok na nek ci 5e étage di jang xassayit yi ba yag ñuy reeyal leen doon jang kéro ñuy jang reeyal ba yag kenn jekki jekki ne Seigne Touba ngi ci pelu ci juromel bi etas ñu daw ñew di defene fatna fekk muy ak miri di mbeuk ñoñu señ bi ñoo yek ñoo dox ci xassida ñoo xam lan moy gëdd xassida ñoo xam lan moy haq xassida ñoo xam fañu tek xassida
gis nga qira'atul qur'ani bi tedde buri jang ga ak septante ci alquran mo teewul ci seigne touba rek lañ ko man fi ne boy teewlu khassida diko jang arafi day defar fi ne tuddu gi ngay tuddu khassida fi ne li tax waxuma la mais tuddu gi ngay tuddu khassida diko banansu fi ne day safara mbolam jangoro biir ci nit khassida dafa yeme xolal khassida yoy yi nga xamne xol khassida wasilatu rubuh nga xamne seigne bi day wax ne ko aajo fa juul du ko am asma ahlu kaf bi gay yi wër ci biir la ko seigne bi doxaj allahumma inni as'aluka bi haqqi haula'i yamlikhan mukhsalinan marnusin dabarnusin sasanusin kafastat yusin qitmirin ay way xale buy joy nga bindal ko guddi dutu joy ndaysan jigen joy fay cey nangam nangam nangam ay way khassida yoy khassida moy lepp seigne touba da cey wax ne boy gessu maana ya deug dañu lay wax ne haram na ci kudul sa dom ba sa soxna ba sa nangam ñaar fuk ak ben kep nga jang ko ci tol buntu yoy ma la wax lo ci jang ñaar fuk ak ben loko def dana la top ni xajji topé borom kon gis nga ak lolou nek nak gis nga gaay yi xatim leg leg ma gis ni jam li xat moksiner bi ba da yu xur ba lam andi bokul ak bi señ ben allahumma inni as'aluka bi haqqi awla ilakh xolal khasside gogu limi safara ak limi dimbele nit xolal khasside ala man alayya wala su sadih señ abibou bakay señ fallu mom wax ne day genn nit ci kasso mom kon lenen nga ci lu bokul ak jang ni rek amna yenen ci nek xolal khasside defar gi ko jang gi ko nit ki di jang ak beug gi ko nit ki di beug ak yegge gi mu ko yegge du ko yek defaru khassida dafa wute ak defaru lenen seigne touba neena haraba min sha'ri iblisul marid kon bakana fi ne waye shaytané mom dawna khassida yi fa bi qasaidi yahtadi al murid fa bi qasaidi yahtadi al murid mom bam xewek legi la murid bu nek wara gem ne khassida dana la defar kon khassida moy yegge nit khassida moy defar nit khassida moy yagale nit ci bir bam isak kon no ngi len di sante te di len jaajeufal di jéggulu ci waxtaan wi ni mu ñàkk a tegoo ci yoon ak ni mu ñàkk a jubee xam naa daal li ma xam mooy li gën a yéeme mooy xaside moom fu ñu koy jàng sëñ ba nga fa xaside béréb bu ñu toog di ko jàng sëñ tuba nga fa dañ ma ci nettali ñetti ñaari jataay benn bi man maa ko fekkee ñaar yi dañ ma ko nettali benn bi soxna maam benn bi dama dajeeg ay kilifa barki démb ci Dakar ñu di ma nettali ci xasaayit ay xew-xew yu bari yuy xew yoo xam ne sëñ bi da koy teewe yooyu dañ ma ko nettali man nag bi ma fekkee mooy ci Montréal sëñ kii mi xam na jataay booba muy sonne culture xasaayit bi ñu doon def ci Montréal ci Canada man maa def conférence bi boo xoolee bu image yi génnee boo ko seetaan da nga gis nit ñi génne ci mbedd mi tasaaroo sapeur pompier yi ñëw tubaab yeeg ñëpp di filmé la ko tas doonul lu mooy rek tubaab bu fa ñëw di laaj ndax sëñ tubaab ñëw na wala ñëwut Chamadou Bamba kii fa nii ñu ne ko sëñ bi moom wàcc na bu léegi mu ne déedéet da ngeen a woote sur na culture Chamadou Bamba ñu ne waaw mu ne moo jàpp sama bopp bi ne ma danaa ñëw def sama defoon conférence bi ci Canada Amérique kon sëñ Touba loolu mooy sëñ bi loolu mooy loolu xaside daal maa ngi leen di xamal ne xaside ku ko dundul mënuloo ko wax moo dund sëñ Touba ñooyam sëñ Touba day su ko xool ci téere almi almun la tura fil kutubi sama xam-xam xam-xam la ba nekkul ci téere day su ko ca gis bokkul ak Hafiz Soumassina Amady Defatir almi almun la tura fil kutubi la wax sama xam-xam man Ahmadou Bamba xam-xam la bopp kenn du ko gis ci téere sëñ Touba ku ko gëmul wóolu ko du la woon boppam dafa am sàq moo xam ne mooy sàqam dof ku ci tabbiwul du la ñaagal sëñ bi bu dee civilisation logg-loggal ak nii la ko waxee maxaarij beeg nangam rek la ca intérêt mu bàyyi la ngay logg-loggal di ca yéem ba yomal xiyaam te doo jariñu sëñ Fallu nag ne dof def sëñ bi da nga ciy dof mu door a def ci yow boo bëggee nit yi di incarné am looy seet mu toog di la seetaan waarante ak werante rek ngay méccewoo njariñu sëñ bi doo ci jot sëñ Touba dañ koy gëm wóolu ko doy loolu manoon lu nu bëgg a dal ba lu sëñ Touba wax ñu koy seet naan ba ko waxee diw dana ko gëm ak du ko góor lu sa yoon ci ku ko gëm ak ku ko gëmut sëñ bi xamoon na ne des na ko waxi yow yaay seetal sëñ bi lu mu war a wax ak lu mu wax jaadu na jaaduwut moo tax xaaj bépp torox la ñuy def sëñ Touba lu mu wax nañ ko wax bu ca kenn nekk di am looy nëbb ak wegg-weggala ko nangam jànkati xaside yi nag luñ góor-góorul doyut ndax ñu leen contre daa bari fi ne am na ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy benn bisub xaside du am te daraje cheikhul xadim bu noppee am aduna takk barke xadim rasul billahi wallahi wa taala nit ñi jaamuwun yàlla jaamuwun yàlla lu toll ni bañ a jàng xaside daraje cheikhul xadim bi si xaside yi bis bu takkee aduna bi dana ne duru takk barke cheikhul xadim te am na ñooñu enrasé wu leen ndax xaside li tax enrasé wu leen mooy xaside boo koy jàng da lay defar ay caaxaan na ci dul xaj sëñ buy tapaleeg ku bëgg

ಮಹಾಮುಖ ಮನ್ಮಾಜ ಈ ಕುರಿಗೆ ಬಂದ

وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

0: يا فتى فأدم على الساعات لثم ثرى
1: Gurbu bakhaji.

ndax dafa am ponk moom boo xam dañu jàpp ne ponk la ci pas-pas boo xam ni dañ koo neenal te mooy imaama ak ismatu dénga al aima ak gi ni dem yooyu mu ngi ko ko fasul dañu jàpp ne mënoo nekk julit julit nga ci kaw ni waaye ci bëtin moom ci say ci biir maanaam yéefar nga te boo demoon fañ dëkk dañoo fier ci lañ ne ñoom jàpp ne ñoom képp nag ñoo nekk ci wér ci lu wér ci àdduna bi moom nga jóge fa dugg ci bërëb yi nga xam ne fa la salaf yi dëkk salaf yi moom jàpp na ne moom bu yàlla doon wàcc ci kaw suuf këram lay fanaan moom jàpp na ne moom yàlla moo ko moom la muy lijjanti mooy kuy dugg ak ku dul dugg moom kum ci boole kum ci dul boole waaye moom mbirum yàlla mu jàpp na ñoo ko moom ñoom te ñoom ci caaxaan lañ ne moom salaf yi maanaam ñoo gën a sori ak dëgg moom ndax pas-pas ci lañ am jafe-jafe ni ñu fase yàlla ak ni ñu gëme yàlla loolu yi moo am jafe-jafe cheikh itam lee ñu fas daa jógewut te yonente ba loolu ginnaaw yonente bi dañ ko sos waaye yonente bi bàyyiwu ko fi waxutoon ñu fas ko te lépp lu yonente bi waxul ñu fas ko wër bokk ci nga dugg suñ biir nag tariixa yi nga xam ne moom ñoo ne ci li wér waaye tariixa itam mën nga dal ci gars yoo xam dañuy wax ne ñoom maarifa lañ ci lañ lay woo jëm fekk maarifa bi maanaam ci kiifar gu leer nañ ci lañ la jëme yow ndax tanasuxul arwaax lañ lay waxal ak ay pas-pas wax da du jot boo xam ne baaxul boo xam ne boo ci tàbbi moom kenn mënu laa tee dugg sa waral te da ngay xeeb ñëpp da jàpp ne gars yi xamuñu dara ñoom ñu ngi ci sharia ñoom gars yi fekk yow maanaam yow nekkoo ci dara yow asla ndax loolu du maarifa du tasawuf du ak mbaax maanaam sëñ moo tax xam dëgg sëñ yombul de maanaam moo tax ñu adduna si ñi boo gisee walakin aktara nnaasi suñ borom fu mu ko waxee rek day wax ne moom laa yaqiluuna laa yuminuuna dégg nga maanaam ñi ëpp ci nit ñi ci réer la ñu nekk wa maa yuminu aktaruhum billahi illa wa hum de mushrikuuna aw kama qaala bu ma juumee nag dañ may jubbanti dégg nga yéen ginnaaw ñëpp mokkal alquran daanaka kon tawfiix ji gën a rëy mooy nekk ci njub loolu ku ko yàlla tawfiixal yaa ngi am nga lu rëy rëy sëñ Touba nag mooy njub gi moom loolu amul sikk waaye sëñ Touba it ginnaaw bim nu fi bàyyee seytaan def na liggéeyam ne seytaan sëñ Cheikh Sarr nee na daa feeñu sëñ bi ci mujjug njareem nee na bi mu ñëwee yor lu bon a bon ne ko ne ma ci sa kër gii laa ko nar a xëpp ne ma ne ko ah sama xepp wi de mi ngi fi boo ko fi xëppee ma xàpp la ko fekk na sëñ bi nee na lépp loo xam ne daanaa ko dàqee mu daw rek def naa ko te taxul mu daw keroog nee na ba mu ñëwee nag ne ma itam yow wax sëñ bi ne ko mboolem du ma defan ci kaw suuf yàq nga ko waaye nag fa la yàlla mayee fa la ma mayee xam naa boo fi yàggaat bala yàgg da nga dem boo fi jugee nag dinaa yàq lu bare bari sa ginnaaw ne ko murit yi nga àndal it tënañ ma waaye say sët duñ ma maasee te ñoom ñëpp say murit itam ñoom ñëpp duñ ma maasee te sa xasida yi dinaa ci jaar yàq lu bare loolu la ko sëñ Cheikh Sarr waxee kon nag ci lañuy xamee ne ak njub moom sëñ bi moo mat a xam nag moo mat a wur moo mat a jéem a nekk nag ndax loo nekk lu may ak njub bis dana ñëw nga rëcc loolu nag jàpp na ne moom gis na njub gi te mooy sëñ Touba jaaree ko itam ci jaaruwaay yoo xam ne yu wér la te sell di ci dox itam ci li sëñ Modou doon junj léegi mooy xam-xam xam-xam moom duñ ko gën ginnaawal mukk ndax sëñ Touba ci boobu moo wax ne lii mu doon woote da ko tabax ci kaw xam-xam waja'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilm inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bil ilmi wal ibada moo tax xam-xam moom ku ko woyoxal mbaa nga neenal ko mbaa nga desal ko ginnaaw loola moom sa yëfi bopp waaye du mbirum sëñ Touba xam-xam itam gis naa ne murid yi buñ ko funkut jamono jii nii ca kanam tuuti lu bari dina leen rëcc xam-xam ci lañ gën a mën a liggéeyal sëñ Touba ci jamono jii yi ak jamono yi di jóge si ndax jamono ji daa sottu ko dinañ wax lu bare bari ne nit ñi moom ci boobu sax dañoo sottu ko maanaam
da naka xawis na ma wax na évolution mo am ci nit ñi ci bom ñañ doonon doonatu ñu ñi nga japp na ñom nga ñom ño nek fi ci dëkk bi ni nga japp na ñom seen xel xalatu du yenn fi ne ña nga gis ak diglu ak xam lo xamni yow japp nga ne lool mo ak xoti ñom té lool day gën di yok day gën di yaar té kenn mënta taxaw ci kanam la nga man kon moy fexa ba yow li nga ne wër nga diko jangalé té diko tek ci anam gu wër manam mu yanu mara Seigne Touba dana wax ni lepp luma wax rek mana xel nanguna ko walan aqula illa alladhi haqqan bada ma'qula motax borom darul mu'tini serigne bi dako digalon di jangale alim fatal yanfa'uhu tafhim nadaytuka alyawma bi ibrahim alim fatal lolou moy digalam moy dako digalon moy jangale borom darul mu'tini ben ko noppé gis musta dañ di jangale bu ñu ba mëna tuko da samp ay daara ci dëkk bu ñu jangale ginnawam seigne mahmoud dañ ko so jël raay wa di jangale ba ñu bari fi ne ci mag ñu jëk ñi mom borom dooro leen jangal waye ñu bari itam ci ñaarelu génération bi itam seigne mahmoud dañ ko so jaar nañ ci mom buma joomul seigne muntaha bu baax mi jaar nako seigne dou hakim mom jaar nako yakana seigne baki mo fa jaar mingo seen batim kon mo fi yar ak ñu bat ak seen ishaq man wa am ñu bari ci ñu bari ci kilifa yu jaar nañ mingo ma sha Allah abdurrahman yow mom darul xamna ngirum darul mom seen abdurrahman itam ginaaw bi mo jël raayo wi doon jangale xam xam momit wax deug yalla def na liggey bu reuy ci xam xam ak jangale ko ak ci deugal batu Seigne Touba wowe mu waxon borom la ne ko alim fatal ba taxna dekk bi ba jamono ji sax ñu bari dañu rafet ñott ci ñom ci jappane dekk xam xam la té ñu bari dañu jogi fu bari di jang ci dekk bi motax nak rayo xam xam wo wërta teggu wërta daal wërta dess ginaaw wërta ag suuf itam dess ko war di tiyé lool nak xeyna ñu amna ñu bari ci dekk bi ño xamni ñi ngi ci bay seenu ndacc waye sembu wi nga xamne mom la kilifa doon wax itam lool rek lañ ci jublu moy jema taxaw manam ndigal lolé ba jëm ci a def lo xamne tay buñ ko demone ba yalla defal nuñ ko xalaté mu démé nonu dootu gawaté man nuñ ñepp buñ fu joggé woné duté muy wëy bo gisé ñom liñ bëgg som yiñ bëgg bari na motax ñuy wax yi sax waye bu doon ba am dootu ñu laajati te itam dañ taxawal ay mbir yo xamne dara mëna yor daara gi nga xamne ilaahu muddin da fi ne nga xamne ñun ñepp bu doon bu jëgë fi tam bu dem ma mëna ki lu mel non dama gis ne mom jamono da ci toll ndax bo gisé ci rew bi am nañu ko def te ñing koy ñi ngi ci am tawfa te lool kenn gën lu ko man non mu reddi suñu sëriñ ci nak dañ doon nit yu baax ño xamne tay ci yu bari duñ ko bayyi xal duñ ko fulale itam buñu ëllëg itam seen yoon neeku ci ñoom dañuy lijeenti tay rek lool nak doxinu bu baax la ci wakirlu waye fexa ba fabbu lo xamne day mëna sax itam lu am solo te lélé itam andando mbolo liggéey mbolo yombulu ñu réssé ko itam ndax xalaat yi wuté jëm way yi wuté yitté yi wuté pass pass yi wuté motax nak du ñu né mom manam luñ ci new doole nan ko jiema gaddu ci sun bir rek baña nek nak ku nañu duggal ko ci duko ci yene ak manam duko yegle bopo bi te tambale ci sun bir luñ man ñu diko ci def kon loolu momit kep ko xamni bokku na ci daayira bi nako def yitte xamne liggey bobu war nga ci am taxaway ci nang ko mané rek waxon na gañ itam ñu moytu luñ wax sas mom borom daru moti dako musta nam te nun borom daru moti nak moy suñu buntu ci diwa moy suñu roy waye tam ci murid ak mouride ci seen borom daral moti nak lañ koy jangé ñu té borom daral moti mom da nungu wuton mbirum laaj wax deug yalla musko nam njabu waaw du sas mouride du wër di laaj hidaya loolu mom seen musa ko lo njabotam gi itam buñu massa sax di tukki da leen di wax ne bu leen laaj kenn dara lu leen way jox ngir yalla ak jëmmi seen bi mom loola yalla ay fay waye lepp lo xamni laajal ngeen ko seen bop lolu yeena koy jemu fay ëll te bu wa man ngeen ko baña man Seigne Touba nak ben yoon la massa laaj ci ngirum jumaaji te boba
manam nam ko defé won fi né du mata xalatal la donte mbirum laaj mu kenn ngut ko ci wax ndax yoni légui lepp def ay cotisation la ki laaj fam lu lol motax neexut sori kilifa itam ñoo suñu kilifa ñoom seen ittihadat lañu def lañ def lu wër la ñun ñi dal luy sas bes bu ne ñu saxnu ay sas ñu di ca gor gor lu suñu gem katan waye nak suñu doxi lu bop yi nga xamne noko xeq suñu bir sañ nañu manam delu wat nak ci islam la baña tere la ay laaj bayyi kenn ku ne sawam lu man ba atanul ko bom def ko lolé mom mu xamné mom la fa nekkal ndax aduna mom da seigne touba da wax rek kene deful kene dara kene defalul kene dara lu way def ko ko lu way def ko aduna mom dara neenut te lu way def ding ko gis te sun borom def la xam fama ya'mal misqala darratin khayran yarah wama ya'mal misqala darratin sharran yarah kon lolou mo don tambli bi bis bi nak bisu magal touba la moy bis bi seen bi demone ci tukki wa tukken bi nga xamne bu ama am solo la deug la metti na ci serigne bi metti na lol ndax lu ne dañ nako seen touba mom touba bi seen bi temo lon jël bakkanam lolou mo don seen yitté anam xam nga ko xam dugon na la ci kafu ay gayne gayne bu xif señ bi ñu ko la atal duggal ci kafu ak gayne xam nga lolu man yalla ko sam rek waye te lolu du wër la señ modou kharibuso netal nako ne señ touba ci moko netal ne fi ci ndam la touba bi bimu fi nekké ñom touba bi gouverneur yi fi nekkon dañu amone park bo xamni dañ fa def ay gayne wax ne bis dañu ñew diko ci duggal ubi buntu bi seen bi neena bimu neena ba acci ci buntu bi da taxaw waji japp ne xamna da ñima mu tamul diko kangat neena fami wax rek jey legi tebe fofé ñu songu waji ko doon duggal ci neena kenn ci ñom na gis ko da koy fitan mom ngay legi da na da jël seen bi xam ngay ne mo xamna seen touba ñima ko xew ah seen touba gene xamna seigne touba xamna xamal seigne cheidou amna loxon lu wet loxon seigne cheidou mako da nek ni moy biñuy santi touba bi feut bi muy santi touba neena bobo fofu amna sañu wala ci bir ke seigne touba seigne cheidou gi la gayne don dak ko teewal yakarna ba teewal gi ñew ba fekk fi seigne touba fim tok di jaamu yalla wala di bind neena teewal gi ñew bo fi kanam wala tek ko ay tankam gayne gi bam ñewé ba seen seigne bi da depp bayyi teewal gi am nañu wax xone lolou mo seigne cheikh doum da naka nekk suñu mbokki ci dara xey mala nekk mu am nañ alcherma lu way dañ wax na seigne cheikh doum mo lañ ko nekk am nañ bari ñu mako nekk ci ñom seigne cheikh lañ ko dégg kon mom yi seen yité mo jël bakkanam mu waaw ndax fine buñ ko mënon jëlé fi ndax du dem dakar gis nga dakar bu am accé moko netti bobu neena bisub alkhamis la mu wor seigne mom dara wor alkhamis ak altine yeen bis yepp danaka da ko xawon dekk ko bim accé neena ci ngor gi di tambalé lijeenti lum dogé neena am policier bu ñew daal koy jital yobbu ko ci neek bo xamni fa lañ ko tej neek ba moy neek bu doy war bobu nga xamne tay neen da xassaw bu paré nak seigne bi mana xat doy war bari nak yuy gaari ci biir nga xamne neena bi mi dugg de ko bëmax motax tank bi dal ci ak lu melne ak pontu bo xamne neena mo beut tank bi ba mu diko seen legeet bobu wax na ne ba ci mujj gi sax mi ngi won ak mom xane kër ak mom guddi ga doyna wax fi ne Dakar melne na genn guddi def fanam gene ñu wax ñetti guddi waye ñaare lu guddi gi ci batu ba la ko fanam lool señ be ko nekk bi bobu ñetti guddi mu fekk ko bi ñëw ci gal bi tam gis nga seen bi neena bi mi doora dugg ci xam nga gal gi ay cabinet la gal bu mag la won go xamni dara transporter ay nit ak ay marchandise legi nak dafa am ay cabinet yo xamni ci la nit ñi ne neena amna cabinet buñ ko duggal waye bi gal bi data départ dañu bind lettre borom ki jité gal bi ne ko manam señ bobu indi wuñ ko fu ngir ñu nekk ci ay cabinet yo neena ñu genné ko fofu yobbu ko nak ci fañu def bagage nga xamne seigne diom neena fo mom bo fa demé surtout fi
kan mayiti ma ko neew dal sori wuñ fofé ndax ay bagage moy nag yek yoy xam nga nag yu sax xam nga motax nag wi recc rek manam wursi wursi señ bi nak xam nga def na erreur motax motax nak amul jamm xam nga ci nak def na erreur gaynde yi nga xamne mom xam nañ manam nitu yalla xam nga ñom ñep señ bi yalla leen mom yow ya japp ne ki way ñom xam nañ ni señ xam nañ ni xam bu la xif wala ki ba nga dugg na ci nitu yalla nga bëgg ko song xam nga koku motax nak wa bi mu riré wuti señ bi ñom dañ ko baye ak mom jëmu ñoo def ben di sétan néna señ bi joom néna bi nak wi ñëwé mom day bimu ko wuté rek da jékké ki mëna lu naaw rek wuté kaw kenn di dem ñuy seen xam nga motax tuba bi du nekk señ ko señ tuba di seen nak wi rek ci ñëréem wax na ni amna naar bu ko laaj nak wa fini fu muju mëna ko ma ngay naaw di dem rek kenn fonku dem té mom lor na mbokk nagam yi ndax nak mom amatu jamm ci magal bi mom bagge man day sar nak magi dama den di yeram sax ba fi dem bi ni xol mag Ibrahim bi ni xol gidem ge ak nak yi may sar mu won la mom yi dañ mom gaay li buñu bëgg ci ñom mom buñ ko am sama yalla ci bisu mo taw tuwa bi ci ñi té mo doon jël bakanam fi ne bu mu wacce itam gal bi ville de Pernambouc dekk bu nek Brésil mom lañ joxone touru gal bi non la touru gal bi sax fi ne gal bi transport de seigne bi kérok bam ko aggé kérok la mujjé daw mom gal bi daldi lolou seigne bi sax wax na ko daldi ginaaw bu ñu gën ko def ko manam ñu misé dañ ko toj comme mu dal dawatu bobu legi bobu ñu gal bi yenen gënal kérok la mujjé daw seigne touba mbirum kenn du ci laal seigne bi seigne touba manam seigne touba djeggale na waye mbolam ku laalon ci mbirum am nga djegge ñep tambali ci ñi ci rew mi waaji nga xamne xam na ko xamne jurul ni tut turam di xajamal jotaay bi mom moy ki gëna jaxse seigne bi touba bi mom yitté mo doon jaxse len mom tuumal sambalowé jël ak kiyam ñu ko señ fallu net le bind ci lettre wan tuba bi ne len sambalowé ak señ tuba dañu lekkalo ngir songu ci len lolu mo taxon tuba bi lijeenti koko fi ne fa muju moy mujina xel mi dem mu taggo sagol jël ay sagaram yanu sagaram muju ag ci day dem ginaaw kër de xam nga dem ginaaw kër man ñi bu ñëk moom lay da wax loolu la mëna su ko leeral bu gëna leer dem ginnaw kër la dem ba noppi nak diko xewlo moom waaju ni xamul day waaw le claire moom xam nga mali yaakaar na la mujj am dañ ko kor ba dafa mujj tumuranke ba faa mouté louis mouté moom volcan ci la tab ku ci laal rek waaji mer leena ñoom ñëpp kenn ku ci ne am ngay jafe-jafe ginnaaw motax bato bi gis nga mu am jafe-jafe moom moom kérok lu mujjé daw daa suuf ba mu àggee Libreville itam fa la njëkkee Libreville def na fa ñetti weer wala juróom benn weer waaye Libreville foofee la njëkk def mooy takk ko ci ak garab nii wut fukki officier ak ñett kenn ku ne tiiree ci moom ngir bëgg ko fal xaw ma nañu wut kenn rek mu tiiré ko xam nga waaye xam nañ ne sëñ moom neexut a faate noonu waaye la xorom mooy balie ak siwut ci sëñ bi xam lu ko wëlbati mën naa ngelaw lay doon wala lu mu mën a doon waaye wari moom daa dellsiwaat ci gars yi ko doon tiiré mu loolu sotiwut loolu sëñ bi sax junj na ko mooy li wax ne wahaba lil wahaabu fi sulaasa ma axjala al ashrata wa salaasa ak itam gas bam xóot sëñ bi ñu tabal ko ci daa dañ koy maasale xam nga kooku maanaam xam nga tubaab sëñ bi maanaam xel bi mu yor sëñ bi te sëñ tubaab ku nit lu mel jigal ñu ko misaal dañu xam ne ku tuuti la woon te mooy ki ëpp jàmm sëñ tubaab au melantan sax mosu koo ray ko mos ko ray au melantan fi ne Antoine Lasselle ci gouverneur yi mujj ci njëriñ la rapport am bi mu bind mi ngi ci téere Omar Ba bi moom wax na ne maanaam Seydou Touba ni mu yéene aw yow
ab nonam sax da mel neena manam mo xawara danaka sax manam ni ko yene bopam ni mu mané beugal nit ki jamm ak yene ko yow do ken fekk ko ci neena yonentey sax danaka fekk ko ci lolo waxi ni mel lan lo radama rabbi ma adu bi hadar moy parmi sax amna kenn ci nade ganar ko ñu abdullah salim yakarna mako mo xne manam dañ ko tal dañ ci tal sawara narun taajja hal yunjit tariha biha illa bunji khalilillah min nar si abdullah salim alhasan nga xamne kon manam amna ñene benn bi da manam pax mom rek mom lañ tal sawara way xam nga lolu lepp moy ñom bakkanam lañ bëggona jël bam aggé fofé nak ci tukki ba fofu la tum rankem tambalé nak ndax li gënum metti moy nek ci sa biiri non yo xamni yéne wuñ la jamm té seen yitté moy fatla motax Libreville xam nga yabbu fofu moy capital ba fi ne ni ay wër la fa def ñu yobbu ko mayo mom mum yalna am bes ban ana do non ñep ci deere bi dem séti ko sa yalla bo ngeen xam fofu bër boy mum señ bi bër bu bu doy war la señ bi dara foré la bo xamni manam foré bu mel non mësuma ko gis nga xane dox ci biir foré bi yobut ndax dafa fatte tegg manam ak garab bi day dem ba sek ba ci kaw amna ci bërepp yo xamni tank do ma do mësu fa tegg té yi loré ci biir foré bi da bari waxuma la sax ay mala yi waye xéti god bi rek nga xam dañuy maté señ bi manam ki man ak xéti godd yo xamni buñ la maté da ngay nelaw ba fa té li ci gën do yor moy Alla ba toujours day taw fi ne ni rek juroom ñent wër lay taw ci adna jabna jojje nak xeyna mom la gënon baay té Seigne Touba la ci gën do yor moy Seigne Touba mom da dogu ci du jël lenn lu bay ko ci Touba bi du lek senu lek du nan senu nan Alla ji ñi jox mbolam ñi japp nga xamni kenn kep ku ñappon sax fi ne dañ la ko amel nungu ko wara jël lolu moko sonal non fi ne tay biñu demé mayom ba mo défar am mbarum bokkum dé mbar mi da tégalé ay bant rek ki ni def am ay ciar yi garab waye taw bép ci kawm lay soti té li ci gëna do yar moy nungu wuñ ko ko jappalé fi ne amna biñu ñëwé lambar né amna rebb bo xamni rebb ab rebb kan la bo xamni da jégé wona señ bi néna guddigi da ko seen muy taw mu seen ko ndaysan xamna taw bi metti ndax taw bép ci kawm da koy taw ak bagage té señ bi da bari bagage ay téré la ci def xam nga tuba bi da nga xamne mom li len gëna jaaxal moy bagage yi nga xamne ay kilo la mom xam nga 7 tonnes yi ñi wax dañu da melni bagage yoy lañu wañi moy 7 tonnes té fu mu jëm dana ko yobale né nak rebb kat bi ñew bu ko jappalé né ko légui dama bëgg nga indi manam sama wañ yi nga duggal fi sama bagage yi señ bi dem duggal fa bagage yi delwat ci mbaram dé ci tawba wayé rebb bobé dañ ko muju atté fi né tej dañ ko ci at mo xamni ngir lim jappalé señ bi ci gaam ken tan ko jappale mayam boom señ bi daj ne fa lo xamni mom ci mom gis na bindam bo xamni neena la nga fa daj duma ko wax mukk duma ko netale rus na ko manam ken mun ko netli fa wax waye lo lepp nak da ko muñ bu sel musse jambat li ci gëna yegu nak nga xamni mom moy musse sax ñaan yalla fi ne ngir mu musul ko ci mbir yeeyi ndax mom dara baye bobu seigne modou khalifa sa neena seigne bi dafa am guddigu xamne seigne bi da ko netti du bare bare ci yoonu geej motax yu bari ci mom ko koy moko netti neena dafa neena waaw neena seigne bi da ko wax ne ko du ma dul waji wax sax waaw kon mayam bobum manam fu doy wam dawa señ bi ci mo xal bobu man gis na mi ndum bobu mo xam do xane fim dekkon ñaari wet yep manam fo manam amul ay ki manam mbar la mo xam dara waru ko ci wet yi ñaan bi set ñu fay jaar lu dañu diko wax itam motax mu wax ne tumuran kena fa ci luma jëfëliko luma dekk ak luma sol ndax yeer yi ñu solit fi ne day dem ba magat xam nga té fini moko da yéssalal bobu fini tay buma sa ki moy bay bu guddii mu dem yéssalal ko waye nak yalla defal nako tawfiq waxna ni buma sa dem ci dakh gi di yéssal yéré yi
dëkk bépp dañuy nelaw bam def la fi def ci dagga ba génn ba ñëwaat ñu doog a yow doog a mën a dox seen soxla kooku suñ ñu bànn bu noonu yàlla delloo ma Touba rek mu daal di ko delloo dana ko delloo xam nga waaye du sabab lu xam nga loolu mooy li doon waxtaane tey fële ci Touba mooy ubudiya mooy daa bàyyee boppam ak yàlla lépp lu yàlla def ci moom rek loola loola neex ko fi mu ne Touba bi bi mu leen jaaxalee ci maayoom ma dafa amoon ab rose boo xam ni mooy doj yooyu nga xam day génn ci biir géej gi loolu ñuy wax loolu la ñuy wax fi wir wir lu mag ñi la tudd wir wir ab rose la boo xam daa génnoon ci dex gi léegi nag amatut daa dugg ci biir ndox mi foofee xam nga xëy nañ suba rek yóbbu ko fa sànni ko fa del si waat loolu sëñ Modou Xëy Bousso mel na ne nettali na ko sëñ Moustapha Lo mi daana ko nettali waaye la ca xorom mooy boobu bañ ko yóbbu sax dañ ko yóbbalee ak sàmbaloo bi ndax sàmbaloo bi moom xam nga bi ñu yóbboo sëñ bi ay weer lañ ca teg ñoom it yóbbu ko ndax ndax li ñu ko tuumaal jàpp ne moo doon sëñ bi ñoo doon ànd bëgg a bëgg a dal ci ko tubaab ak yi ñu ko doon tuumaal nga xam ne waajo bi moo ko doon tuumaal Samba wax na ne bi mu àggee moom daa tiit moom ah àll boo xam ne ci digg géej gi sëñ bi dun boo xam ne ci digg géej gi nga xam ne dara jege ko mu wër la fii moom sëñ bi ba fanaanee ba wëtut moom moom loo ne man man nga ko gis daa tiit sëñ bi moom wax na ne ba mu àggee moom daa moom gis ne bërëb bi fu neex a jaamu yàlla la fii moom man sa bëggoon na ñu wax lalum fanaan moom waaye Samba tiitaay bi moo tax mu ne ko loo bëgg mu ne ko dama bëgg a dellu fa fa nekkoon mu ne ko kon bismillah nga xam ne sëñ bi dana ko wax ne dana ko bor dal na ko net loolu moom laa am si soiro moo ko daa net li den dana ko boot Samba di esité ndax maanaam boot ci ginnaaw sëñ bi mu ne ko ah dama def mbaxi la fi de doo ko nangu nee na bi mu bootee mu ne ko gëmmal bi mu gëmmee nee na daa dégg am biir sëñ soiro dégg naa mu wax ne daan wax ne Samba ba ni mu fi jógee bët bi daa yuru ndax dafa doon jéem a xool benn wet bi yuri ko sëñ bi da ko boot xoobu fu mu jaar ak moom xam naa ci jamu ji la jaar wala xam loolu moom xam nga yàlla sëñ bi yàlla sëñ bi ngi fi nag yàlla sëñ bi dafa am ay gars yi boobam ne sëñ bi man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xarbi xarbaax ya nga daan dégg ca ambiyaw yi ak ñëpp yàlla ko def sëñ bi mooy xottil baax te loolu ay jaamam yi ñu bëgg a néew doo yi ñu néew bëgg a néew doole la mu jàpp leen kon loolu lépp loolu lañ ciy digg ci suba nag maa ngi doon wax ñaan goo xam ne dama seetlu sëñ bi mel na ci mujj gi la ko ñaan ci duxa ak duxa bi kabiir xëy na sax loolu moo indi moo indi wax ji mel na ne moom ci moom da ko date sax ci duxa bi kabiir yow mun isnay ni mooy bisu altine ci mujjug rajab ci 1319 sëñ moom diiru mu demee ba foofu moom ñaanut lu ko fay jëlee daa bàyyi woon boppu yàlla waaye nag keroog nag gis nañ nag mu ñaan yàlla nag mooy li mu wax ne allahumma xul la hadihi al uqda jafe-jafe bii daal maa ngi ñaan na nga lijjantil ma ko wa azil hadihi al usra jafe-jafe bii daal dama bëgg nga dindi ko yow suñu borom maa ngi la koy ñaan wa laqini xusna al maysuri wa qini suu al maqduri warzuqni xusna al talabi wakfini charal mun qadab li mën a am daal maa ngi koy sàkku ci sa kattan lépp loo xam ne itam day ànd ak dogal bi ci ay ñaawteef maa ngi sàkku nga fegal ma ko te may may itam ma mën a sàkku ci anam gëm gën a rafete gi nga xam ne moo gën a yellonteeg sa jëm xam nga suñu borom daa am na ñuy wax ak moom sañ bi de maanaam yàlla ñi ko gën a xam daa am fuñ koy jaar yàlla ak toof lu képp nga ko mën a wan akuk torox ndax suñu borom soxlaal na dara amut lenn loo ko mën a jëriñëw moo tax ubudiya képp moom nga mën a doxal sa digg moom am ci moom dara ndax lim lay jox lépp da la koy may da la koy sarax innama sadaqaatu itam waxoon na lil fuqaraay ab faqir lay jàkk lay lay jox boo wanee nii laa toll ko kenn du ko wan yàlla boo ko wanee doo am dara moo tax gars yi gën a xam yàlla ñoo la gën a mën a toroxlu fi kanam suñu borom ñaan gi ñaan gu am jeex ci man la jamono yi ma ko njëkkee gis boobu da ngay dana am ay weer yoo xam ne du ma ko mën a jàng sax bu àgg ma ñaan ñaan gu am ubudiya la
mari wax ni allahumma da jatek ni allahumma hujjati hajati manam sama nday moy sama yitte tay ni wa uddati faqati limako wajale itam moy sama ñak gërel ñak dal ñak dara fi sa kanam ak aji wala kep la wajal mom la fi indal itam wa sabili inqita'u hilati yoon lo nara jaar it moy ñak pexé o mo ben pexé tay wa safi'i dumu'i li nga xamne moma nara tinu nak moma wana defal intervention sama digga yow buñ ko sañé wax moma nara tin ci yow moy sama ronko yi di sotu ko ndaysan seigne touba amna wër go xam kenn du ko waxtane waye li nga xam nga wax na fi warham bukai ya hakim dara jojo yu metti waye yalla rek la da toroxlu nak yalla rek la da toroxlu mu tek ci ne wara somali adam ihtiyali sama capital moy ñak taxé wa kanzi hajzi sama trésor moy kom li gëna reuy ci man moy ak lot ilahi qatratun min bihari dudika tughnini wa dharratun min nathari afwika takfini ak top ci giñu sa tab gi day doyna ma seuk ak tok itam ci giju de nga sa njegali doyna ma sekk kon nak faghfir li warhamni wa afini wa'fu anni waqdi hajati wa nafis kurbati te nga wuñi sama njaxale nak wa farij hammi wa ghammi xam nga ba legi waxul ni delo ma Touba xam nga bu don ñun ñi señ bi bo jaxale la ngay ñi ko sun borom delo jox ma nangam xam nga yalla da am waxit xam bo gisee Sayyidina Musa alayhi salam lu wax rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir man wax ko ne jox ma wala ñak na wala ne man and ak li nga ma defal de teewul ba legi ma ngi gën di la ajo da dar nak xam nga señ bu waxe ne ko farj hammi wa ghammi nga wuni sama ñak rek kërok nak ndax ci deewul sa rek xam nga dañuy bisi ci deewul sa rek dañuy bisi di moy du'aul muttar amma yujibul muttar idha da'a ci la sun borom nak wuyu ñaanam nga nak dadi koy may mu delu ci nak moy limu wax ne najawtu bi hifdillahi min satwatil aida wa li radahum turran wa li karrama al jamba a'ana aghathani al hannanu min kaydi man qala wa sara kanari al khilli li bahru ma yumba neena xatri nama musal namay tam tagata nama len ñom ñepp itam le nga xane mujjina neena bahru mayom ba geejuk mayom ba melne sawaraw sayyidina ibrahim ma ci man moy sawaraw mom ci kaw sawara la way biir ga xewal ba num ko ay bu waxe kanar kuni bardan wa salaman ala ibrahim motax nak yoon wo moy yoonu seigne touba manam mourid yalla lay wut yalla lay jema nekkal itam yalla lay dak ci lepp itam yalla itam moy doon yittem itam di gëna kawé yalla itam lay bëgg gu wër ci xolam di dox jëm ci mom itam di gor gor lu itam ngir jëm ci mom lum ci dajel nak ci ay nat bu mu japp ne nit ñe ko ko tego ay day japp ne yalla ci bopam moko bëgg natu jaaré ko ci gañu kon loolu moy bis bi nga xamne señ mom bis bu mu démé mom ci la natu yu tambali té ak mu ne bu doon fukk lañ ko tek bu déwéné dañ koy ful muy ñaar fukk bu déwéne ja ca topaté ñu fulat ko muy ñeen fukk bu deewal je ci topate ñu fulat ko de nga muy lan juroom ñet fuk non lañ ko top te bimu joge ci geej gi taxul mbir mi dog ñetti atti gannaar yi wala ñaar yi ci le bok moy li wax ne ashrata a'wam jahadtu bil khatt sidina wahdi ko de amna ashrata a'wam moy fukki at la natt bi yepp fukki at la ñu amé fukki at nak la natt bi jeex fay gi tambalé nak suñu borom diko fay ah suñu borom señ bi
xam nga daam ñu xam buñu gisee mayu Serigne Touba yi fay bi ñu tam la japp ne li ëpp na wala bok Serigne bi manam yalla yaa ngi bëgg ci bëgg jël ngirum yalla diko jox kër fekk manam ak bunte yalla xam nga li mu ay xewul yalla la ñu ko jox rek te yalla yëmul fenn te lu ne man nako lu ne man nako te dara teeliwu ko te yalla dara teŋku ko dara teŋku ko sharia bi ni nun ñi da teŋku xam nga te yaqtasu bi rahmatihi may yasha lu ko neex itam day def fa'alun ala fa'alun lima yurid ala kulli shay'in qadir té amna gaay yo xamni mom mo len jappal bopam ba daru xewu sabaqat lahum min al-husna na ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi masahat anfusuhum khaliduna la yahzunuhum al-faza' al-akbar ma ay jaam ñoo xamni dafa xamni ñoom xuppe yeek yépp taxuñu ko juk ñoom dama leena bëgg loon sa bop ba dara xewu ba aduna bi susugul dara xewu la len jappal manam mbiri sawara yeek tukku yeep ñoom taxuñu ko juk mu lol def dafa sun borom yaqtasu bi rahmatihi may yasha dhalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu dhul fadlil azim tan sun borom señ bi de nga fay ko nak moy li nga xamne tay waxtanu suba bi tay suba bi ñuy waxtan dama dañu dem ba ci mujj gi far xamna mom bir ma waxtan jotaay murid yi mom ci na lu bari gëna mëna xaj jotaay murid yi mom fu mu yëm rek bo legge nga tambalé wa waye yee mom nga xamni waxtu yi lay limité lu bari xaju ci manam dama dem ba dugg ci manam bo lay dem ba nar dugg ci mbirum liko sun borom fayé liko sun borom fayé mom bokoy yeur mom da nga li ëpp na mom ci lolu mom dañu sagge mu baax bu dé sama way yi sa borno ba tay bousu baye ma dugg ci ki waye amna lo xamni neexu tax ci fepp yalla dem na bind lañ ko téré bi inshallah ñom dañ ko mol xawna jégué ñen téméri pass da nak même xéti maye yépp faxalal maye yépp dugg na ci waye yalla wax dëgg yalla fay nako wër wër nak ci tuba mom sonna na ndax mësta noppul té lépp luy maye yalla ak lépp luy maye rek lu baax da ko da def coono bu neet jaar na ci té mësta dac ci mësta delu ginaaw mësta itam wax ni sax sonna na wala bok mu ne sax lima amone de nga manam doyna ma seuk de lu am da koy xép wuti leen motax sun borom mom fayal nako bopam fay yoy nak xana ma jukki ci tuti rek insha allah taala nu moy motali waxtanu tay wa waye batay fay gi rek ñene mom buñ ko doon waxtane bi dewen suba ci waxtu wuti man na fekk ndax da fay gudd xam nga lima ta ñeek xam moy dina joxe misal mo xamni mu leer la ci yalla subhanahu wa ta'ala day bur bu sel te kawé lepp ta lepp mbax da dajé fi mom yalla mo dakk lepp xam nga ene bo gisé fi ci aduna lay la gis ak tar bo xamni dalay xawa xañ sa lok xam nga ñi andona sayyidina yusuf alayhi salam jigen ya bi seené sayyidina yusufa faaka lañu yor de señ bi di dag seen loxo te yeguñu ne ñi ngi dag seen loxo ndax dañu jallo ak ak tar falam ma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar alaykum assalam señ bi señ jar seen jar seen bak jar seen bak jar seen jar seen jar seen bak le ci am kare jar jeuf bak Cheikh Ibrahim mëna tok ci kaw nak faal mu tok ci kaw de nga faal mu tok ci kaw ci mu tok ci kaw mbacke tok ci kaw mi ngok kon fofu ci ngi gisé né tarub sun borom sun bi kenn xamul nu wara mel mom té sayyidina yusufa yonte bi né na yottiya satru de nga satral husni xaju tar lañ ko jox man lepp tar mom ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam la dajé té ñoo ñëpp ay mbindef lañ bokku ñu yalla yalla leen dakk fuf fi ne li lay xamane suñu borom señ mom biram mom kër mu ko misal ndax fi ne aljana mom buñ fa duggé am na ñoo xamne buñ fa duggé mom buñ fa défé ay minute dañ leen di laaj ndax mas ngeena jaar ci choona dañu wax non mësu no jaar ci ben choona ay ñom dañuy patté lu ma sa taw jëne señ bi manam du jaxat né motax nak du bu fa yobul ndax bërepp bo xamni tay dé amatu fever am
jafé jafé amul ben problème amul dara dula metti kenn lu doon sa kilifa ay jaam yalla yépp amu dafa té lu doon neex consommer loko noko bëgg rek mbir bi lo bëgg rek nonu ko amé té fiha ma tastahihi lil fusu té kenn ku la da nga yor lu doy sekk lo xamni do soxla kenen dara ci nek dafa gëna tuti lu mu am ci espace ni aduna bi bëpp dé aduna bu suuf ci yépp kon juroomi continent yi buñ ko bolé juroom ñaxal ngay ko fa gëna tuti lool la am ci espace té do gis lu la naqari do lu xet gu naqari am ko wanaga ay choona yeb am ko xam nga fofu señ bi ku fa dugg mom man nga defa ma don set gis na ko motax dañ wax ne buñ fa duggé suñu borom dañ daj waaw yeen xana fi ne defal na len xewal ñu ne ko nun kay no ngi sant nun kay amatuñ ben jafé jafé wax dëgg yalla no ngi sant bu baaxa baax mo téma len defal lu gëna reey li ngeen ne ñu ne ko ah lu gëna reey di té xamul lu wala doon waye neena bu muré xal kanamum ba manam gañu dañuy faté ni ma son nañu dugg ci aljana mo mo le xamna ko yalla señ bi kenn xamul lum do nit yalla nak dañuy wax na yalla subhanahu wa ta'ala buñ ko doon misal bur la bo xamni mo sak aduna bi yebal nak ay ndaw yo xamni ñoo ñew dinu leral ngirum am ñu am tawfiix nak gëm ko xamne kat amna am ño xamni ñom dañ ne bala ñoo gëm ne amna dañ koy gis dogo xamne amna moy xet tuba bi ni ma koy misal bi bari bari ñom dañu bëgg xam nga tableau art yi ñi def kiko dessin mom tableau bi defal ay dekk ki kër ak yépp bo bëggé né bala ma xamné tabax bi amna kuko defal damay gis waaji ci bir tabax te bir carte bi xam nga lool du am mukk ndax waaji xëj ci carte bi xam nga kiko defal walillahi al-basirul a'la motax ñoñu mom amuñu tawfiq am ñu xam nak xam nañ ne mom amna waye nak seri te jëm ci jëm ko wuti ñom dañ fay tok rek moy salafiyé gaay yalla defal tawfiq ñom ñepp yalla nu ko defal doon ñepp dama leen di togn nak ndax ñom bi seen ñu dañ ma xéer ci waaw am na ñoo jëm ñu wuti yalla mu yott yalla moy ni ñu def ni soobu and ak seigne touba manam jaayante manam sa waxto ak sa xel ak sa alal jëpp nga sacrifier ko ngir yalla mu dila djuglo dila toglo dila djeflo lolou seigne ñepp mënu ñuko ki jaayante da naka bopam la jaay yalla seigne bi séré ko motax nak am ño xamne nak bañ déggé djëm jojé ak sélay bobu dañ né faaw ñu dem sété ko ñoñé dañu wax né ñi upp ci ñom manam biñu tambalé di dem ci misal nak wari lahi musallaha melni bo degone bour bu mel non ne da ko dem setti amna ñu xam ci yoon wi dañu jekke dugg ci dessert bo xamni tangoru lañ fu fekk wo xamni ñoom mësu ñoo xamu tangoru nga xamni ci dessert bu lañ jëm fofu lañ faato ñoom am ñoo xamni jekke dugg ci ben sedd bo xamni mësu ñoo gi sedd bu mel non xam nga sedd nak fi ne buñ koy wax fi amul sedd de señ bala nga xam sedd ka dem ci rew nga ye señ bo sedd nga bo xamni man na faat ni ma ngi len ko wax sax bima fa deme ci la tambale fatale ko nekete sun borom ci alcorane wax na ne ëlëk du ñepp fi ne ci tangor na len di buggal de am ñu xam ci sét len di buggal am won la samsan wala zamharira ene iblis natira moy sawara xam nga motax sun borom lam koy buggal do ñu sawara manam sét lañ koy buggalé motax nak am ño xamne buñ deme ba ag ci sét bobu nak fa lañuy yemm am ño xamne day jaar ci xur yi dajé faak ay njaay all wala lu len upp doole lola fat len nga xane mo agguñu ñay ag fi ne ñu neew lañu doon buñu dé témer fukay ag fuk yoyé nak buñu dé ba juk bërepp ba gis jardin yéek ndox meek naan yi té ñoom ñanga sonna sonno dëj nañu naan señ bi manam dañ na mom xéewal yi mom duñ ko romb nan tok fi xéewlu ndax bur bi bu mu kenn xamul non de ba ag ba légui nan xéewlu ci xéewal yi moy yalla boko wuté fi ne da lay ñëk sanni ay xéewal fini mbolam ñu soobu ci yalla ñu ci bari dañuy sottu ko di tariyax ndax nestu dañuy dox luñ ñaan yalla def ñu sottu ko nak def di ab ñaan kat de ubbi seeni buntu def commerce nak nga xane ku ñew ñu fayu la boma joxal nangam ma yalla te bu li ma la ñaan li ko gis xam nga ñoña man ñaan yoy yep fini xewal yalla la bokku ta jëm yalla jaxam motax dañu wane fukk yoy itam nga xamne ño deson ci dox bi juroom ñent yi fofé lañu yem am ci nak ben xaj bo xamne dañu non mom fawnu dem ba ca borom hadra bobé fawnu dem ba ca xalé hadra ba ñoomit yok seeni jéggu
bu ñe ba ci hadra ba am na ño xamni bëkk neegi wa wa kër gi ci misal rek walillahi masalul a'la manam wa bëkk neegi ñi ñi borom ñi kilifa gi tek ci buntu yi dañ leen di laaj lu leen taxaju am ño xamni ay yitté aduna lañ am am ño xamni wilaya lañ bëgg ak ci maqama am ño xamni aljana leen taxaju am ño xamni masalan khutba khutbu lañ bëgg doon khutbani am ño xamni aduna leen mbiri aduna manam am xewal aduna fi ay milliard ni ko gaay waxe milliard yo xam dang ci liggéey Seydou Touba tay boko am mo tu sa bop ngay gën liggéey xam ñoñal lañ sakku manañ leen ko jox waye duñu gisee borom kër gi xam nga ndax loolu taxu leen ajo am ci nak loolu dañu wax ne bu doon témèr bu doon fukk juroom ñent ya fofé lañ yem ci buntu ba ndax lañu soxla fofu lañu jox leen ko am ci benn nag boo xam ne dañoo xam ne ñun dañoo bëgg a dugg ci biir kër gi gisee kilifa gi ñu leen yéen le waxuma dañ leen soxla dugal leen dañ leen jàpp ñoom tëj ca kaso yi dóor leen ay yer dóor dóor dóor am buñ dee fukk nag juróom ñent ya foofu lañ ne noonu lañ doon wax génn nan ci léegi daal noonu nan dellu ca sardé yi naan ci ndox mi te yem ci loolu jéemutu noonu gis kilifa gi léegi na am ci ñoo xam ñoom benn xaaj boo ba léegi dañuy dëgër bopp ne noonu kilifa gi lan bëgg gisee lu ñu ci fekk baax la ndax moon taxaju ban jógee ba léegi liñ jàngonte lépp ñëwuñu fi ngir ay lekk ki naan ku baax kii lañ bëgg a teg bët nee nañu yóbbuwuti leen ci beneen kaso bu gën a doy waar duuma leen a duuma doon ba am ci gars yu bari yoo xam dañuy dellu ginnaaw am ñoo xam ne dañuy gën a dëgër nee na nag bi nga xamee ne am na ci ñoo xam dañoo taxaw mu ne faw nu gisee borom xadra bi ci lañ leen nag doog a ubbil buntu bi nag ñu dugg ci biir kër gi nag wax na ne dox bi nag foofu dem bi nekk ne ba keroog ngay agsi ci buntu bi buntu bi moom maanaam man nga def yitte man nga def farlu man ngay jëf waaye foofu yi nag la dox bi yem la ci des na moom tawfiix la am ñoo xam ne buñ duggee ci buntu kër gi rek ci ëtt bi rek la ñu yem am ñoo xam ne dañuy wax ne loolu taxu leen a jóg faw ñu dugg nag ci biir kër ga gisee ñooñe faw ñu duggalaat leen ci yeneen i kaso dugal leen buggal leen moo tax fi ne nit yàlla yi ñoo ñi gën a jege yàlla ñuy ëpp ay natt fi ne Seydou Touba bu baax mi dañuy wax ne maanaam diiru mu ne ci kaw suuf mësta am bis boo xam ne yaramam sedd na nga xam ne dara méttiwu ko mësta am ndax natt yu suñu borom yii di ñëw rek fi ne bu ñëwee ñoo ci njëkk a jël ba lañ ca mën a gàddu ñu gàddu ko ñu da ci rek ñu doog ko tasaare ci jàmm foofee nag am ñoo xam ne dañ leen ubbil nag saal bu njëkk bi am ñoo xam ne dañ leen ubbil kii am ñoo xam ne dem nag ba da jàlloo kilifa ga waaye ci bi wara a sitrin mooy dafa am rido buy dox seen diggante am ñoo xam nag dañ am tawfiixi nag mu muril leen nag dégg nga taaram bu jiitu boobee bu yàkk boobee nga xam ne dara miru ni moom waaw ñu gis ko mu gis leen ñu wax ko wax ak moom mu wax ak ñoom mu yabalaat leen nag ci biir nit ñi ngir ñu gindi nit ñi ak jubbanti leen waaye buñ demee fi ne ci nit ñi seen xel du ne ci nit ñi waaye seen xel foofee lay ne ndax lañ gis foofee ak lañ fa xam ak lañ fa dégg ak lañ fa mos te la ci gën a doy waar mooy secret la lay doon yu jëfrante yoom ñoo xam ni ku ko ci wax moom da nga faam ihfadal sirri fa sirri laa yu baax loolu lañ leen di wax man baaxa bi sirri baadal ilmi taax ku feeñal sama secret di nga faam di nga am ko alkuk seeyir mbaamu bati yàlla ceel masal foofu nag damaa seet ne sëñ bi moom dafa wax ne suñ borom ci moom moo ko tegtal boppam nee na dox naa itam ba àgg fa moom ci waxin rek suñ borom nekkul ci bërëb xam nga yàlla nag wax ci moom mu gën a jafe ndax xam nga ngir nga wax baat jafe-jafe day yomb waaye walillahi masalu ala waxin la maanaam misaal la itam xam nga alquran boo gisee daanaka yadribullahu al amsal linnas mene maa ngi guddal de sëñ bi ma wax tami daa gudd bopp kon nu jeexal ci loolu maanaam sëñ bi wax ne ila ilahi illahi qad wasaltu àgg naa fa moom te waaye nag am na ñoo xam ni danañ àgg waaye mooy li ma leen wax mën a yem ci buntu bi fi ne àgguñu ci biir kër ga xam nga loolu am na léegi waaye moom sëriñ bi moom da wax ne moom dégg nga yëm ma ci maanaam àgg rek waaye dama fat mooy awaani yi muy wax awaani yal mugni ilayhi karama
subhanahu rabban rahiman karama man dama fat ci bir hadra bi xam nga man la fat ci bir keur gi te du tax mu sheikh ak yow dara waye len da ca bolé nak fété wo sama mbir itam wala ni allahu alkarimul baqi moy wala ni yu bari la wax wala ni alkarimul wala ni allahu alkarimul baqi dul aradina sab'i wa tilaq moy dama fété wo sama mbir moy wilaya dañ wax wilaya mu wala moy dafa fété wo sama mbir xam nga loolu lepp man na am te du la teral xam nga man nga ñew ci kër gi mu wax yow ñaari baat rek ne la demal waye neena dama da jëfënte ak man itam de nga teranga du reey reey moy limu wax ne ya man a'azzani bila izrali ak limu wax ne dhulli qablu fil ida li sara izzan wajahan qada li ansara da jëfënte ak man ci teranga xam nga loolu lepp it man na am fim ne té manam xam nga man nga dugg ci hadra bi teranga yépp fi né bëkk légui yi bu den ci kër yi ci misal rek bëkk yi man lañ lako indi xam nga ta do gëssé borom kër bi wayé nak dafa xane man dajé na mak mom laqiyanil hayy alladhi laysa yamut loolu amna prim say moy ci alquran la dajé ak mom loolu man sa ko dégg xam nga sun bol mo wax né firru ila llahi wayé gisoo ñuy daw ni xam nga loolu lepp ay maana la yo xam ni ko am tawfiq da nga ci deg la ci sa wërsek waye neena yëm ma ci rek ñew ci hadra bi waye da dajé ak man té fi ne man nga dajé ak mom xam nga dajé ay xéer la xam nga sun borom ci mo wax ci alcorane ne ñeppay dajé ak sun borom ñeppay dajé ak mom xam nga wa anna ila rabbika muntaha innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi faaw nga dajek mom ñeppay dajek yalla kenn ko nga fa nga dajek mom dina am ño xamni sawar lañu dajek mom de nga xamne duñ gis jëmum je duñ ci xam dara waye lamuy jëfëlante ak ñom xam nga ki ngay jëfëlantel ki ngay gisel lamuy jëfëlante yow rek lool moy dajje bi daana ci misal waye mom dafa wax ni kat manam yemuma ci manam teranga yi rek waye nak fustu bi dhatika wa bil awsaf jëmmam dama teranga deug xam nga man nga dajé ak mom te do ko gis do gis xarkanam ba ci waxin sun borom amut xarkanam kom yi wax ni batay waxtan nak ba yonu yamal waxtan bi ndax xam nga bañ suwa lerna yeen da ler ci yeen waye gaay ci biti la xam da ci am ñoo xam duñu xam liñu xam nga xam nga mom nak da wone wajhtu rabbi wa rabbi wajaha kulliyati moy jallo nak man ci waxi jallo nak man xam nga lol alquran sa wax na ne num ko waxe aynama tuwallu fa thamma wajhu llahi xam nga wajhu llahi moy limi li nga xamne mom la sun borom di wan ci mom ci ay melo mati ay turam yu sel ak jeexiti turam yi lol moy bokk na ci mu wajhati bol ci waye fi ne tay loolu lepp man na am man nga dem ba gisee bu doon ci misal ni ma ko waxe bur bu baax bo seet ci mbirum aduna walillahi musallu ala man nga dem ba gisee mom te do wax ak yow xam nga lepp man na am xam nga bari fi ne da lañ ci yaa ku baax ci khalifa bu baax sun khalifa bu baax waye am na ño xamni am tawfiq bo ñewi mu wax ak yow am na ño xamni musuta wax ak ñom da nga ñew ba dem te do wax ak yow waye seen mom do wax ne mom man wax naan man فقت سواي بخطاب الباقي واخ دان مام واخ دي نك بيغي مانتا دغ لول موي سي القران لا واخي موم لول القران موم كين كو نك لام واخا يو امنا نيون امنا كين كو نتي نوني امنا لوي دغ سي القران امنا نيو ام دغ اك معنا يو غن كاوي خمغا في ني مانا واخا يو يت تا في ني دولا جابي غان خمغا في ني مان غا نيو سي كيرغي با غيسه بروم كيرغي مو واخا يو سي مثال واي دولا جابي غان waye dafa wone man dama def gan nak diftul karima wa ataba lil qira dama def gan bu pare nak gan xam nga faw ñu teral ko diftul karima alladhi yaqri bikun manam tera ngay sun borom xaw bu ko tera ngay gaay yeneen sun bi yaqri bikun manam kun lay terale gaay kun fay kon moy la alquran wax ni lahum ma yashauna 'inda rabbihim luñ bëgg mu fekk len ci lool lay tek zalika jazaa'ul muhsinin fimne
batay man la jappé gan dila téral waye téranga yi ñeneen man la ko jottu ñeneen man ñu ko jëfënte yow waye señ bi da wax ne man wajjaha lirrahim fi ukhrahu bi dhatihi wa wasfihi qirahu ana mom ci mom moma joxal bopam téranga

jamono ci mom bima ko mujjé dég ñam nekkal dañ néma ki mom ilaahu midi dutu waxati señ touba mom ndax suñu borom da ko duggal ci ay mbir yo xamné ak ay jafé jafé yo xamné ak ay natt yo xamné ak ay fébar yo xamné ay mbir yo xamné manam mom dutu waxati mom xam mu deugar deugar bop wala mu bëgg sank mom wala mu xatara yu bëgg bëgg xaru bu fimné ni xam nga loolu señ bop bi wax né manam néna ki kenn du lal lu ak njabar néna bo ñëwé jull du njabar ni ko señ oustaz mi waxé day melne gayne guñu lal ay doom dalay fadd ko mo dañ yaq sa andaloy té lolu señ touba du moko def way martabam señ touba moko def xam nga dañu xane al martabatu la tusanga señ touba am jéggelé na waye martaba mi ko yalla jox modut nong ngay ñëw diko jalgati di wax ci mom de nga mu sedd ci yow dédé amna martaba yo xamni tay ci misal ci mbirum aduna rek amna fonction bo xamni boko yoré tay ku dal sa kaw manam yow do ko yib waye waliw mi ak ni ko wara lijeenti ñom ñoy dem lijeenti ko koko ndax martaba bi motax tamay baña wax mu gëna leer ba no dugg ci yeneen mbir waye ci yeen limu wax lepp leer na ci yeen inshallah dana leer soba yalla motax nak señ bi fofu la nekkon ag nak ci sun borom diko tanal lepp rek yasilu li makhtara li khalili rabbi habibil mukthirul qalil di sa soppe di sa xarit di ma tanal itam lu ma tanal it motax señ touba da wutuk tan fene musta jema tanal bokum bir mu ne day baye lako ci yalla tanal am lo ne makhtarahu da qadar lo mu tanal lolou mom la señ yalla ju bax mom yi teug lolou wax señ touba la waye amna beuy sax wu gëna leer bo xamni da wax ni yoonent bi tam mokay tanal dunya samadu ma indahu li ikhtarahu muhammad ma indahu li ikhtarahu muhammad malakani dunya wa ukhra samadu xam fa ñu ba day joom japp ni aduna da ko yalla jox aduna señ bi soxlu wuko motax yalla joxu ko ko manam fofu dunya fofu luñ ko tudde ci nahwul arabiy manam ci aduna la am manam fi dunya wa fil akhirati man lakani fi dunya wa fil akhirati la ko yalla jox moy ma indahu li ikhtarahu muhammad liko yalla liko rasul lay tanal fasun borom ko waro tanal lolou ko sun borom di tanal fofu nak motax sun ñom mujj nak nek nak ci tawfiq jo xamni ki man la waye man la def gande señ bi waye mu dekkal la ci bir kër gi nak lolou señ bi tay mo gëna jaxé nak mu def la dekkano ci bir kër gi xam nga dekkale lolou señ bi manam mo gëna jaxé bo sété won dama koy bañu misal ci birum aduna waye boko sété won señ muntaxa mbax mi mu dem wessu yépp mu ne la wutal la ndig nak ci bir kër gi ah señ bi yow da ngay am tawfiq waxtu da ngay mëna gisé ak mom walillahi masalul a'la yalla bokut ak dara laysa ka mislihi shay waye señ bi wax ne lastu ashukku abadan fi kawni jaran bi man akramani fi kawni da dama dekkale ak mom fini man nga dekk ak mom it dula may nak fula neex dem de ak lula neex dugg ci bir kër gi dula boyal waye neena man yutulikuni lima asha'ul baqi dama boyal dama liñ wax ma may liberté mom lo neex nga nek ci te lo nek mu and ci yow sha'al siitu alladhi sha'al ilahu wal ila sha'al alladhi siitu dul do nga lolou ah mo taw nun señ bi ba xamé lolou nu japp señ touba nak moy ci mom xama yalla señ bi da sori te nu xamul dul dem ba andé fa mom mo tax nu la ko fi señ touba señ bi mourid li lu def ni ngi ne dara gën ko wor mourid moy ñi gëna tiit mom xamné mom yalla mom mbiram da sori te nun su man lot nañ lot go xamni manam dox ba add fo mom da non nu jaxé nu moy ci señ touba rek fu dem rek yobale nu yalla te du nu bayyi gëna mukk da mom da la wax ne man kep ko xamni fassal le nga man ko lere bo bayyi du mu bayyi non dun bayyi mukk mu sawel no ngi japp ci mom fu dem rek nu and fa mom sawel insha allah taala kon lolu mo doon gatt du waxtan wi dama fatte sant sax ci ñeul bel gi no ngi sant mbokk yep sunu kilifa yu bax yi nga xamne ñoo ñew and ak non jotaay wi noko bokk ñun ñep yalla def tay na xeyna nuy magale bi ndax darul monté ak quartier ci Touba ni ko seen bokku resta wax kon mbokk yep no ngi len di siyar di len sant waye di sant itam dayere bi nga xamne moy dayere ansarul khadim nga xamne bu nu mané magale